bara go o komana tana ta extra even my take to kutu kanem bori ate kom o gonda Philippians 3 verse 13 ke no Philippians 3 verse 13 ke te nga ma de ke go na go tsuru nge go ya go ta go ke ka go ba go go tla go kwa nga mo kwa kung eto ndi de ke go kom amasito tasito timinya tebeta ko tinye tebeando sino ke ahare anza ke ya khawota mara kun tui kha kho e tinya ko kam kanima da te nga mate ti ko ama to nge kha kho jo na ko ke ka kun sakate te kar ko nya ko nga mo ko ko na ki te ko man te nga mate kam kanima ngo ka to ke tui ko tui ko ngo tebe wa kha ma tiya ko maqhawa kutsha ta khonte nqa dira sinja sen a an karakiri kunyakhe khane ma khama yom khama tui khama sinja sen a qobema a khamncum sene ekho kha te khomke ke te ekho te de watlo na ko te tshanya khoya ate doro khota go yong kha te sinja sa ka qobema no na wa hisa na kongye kha tata te do he ngo te ke ngo eka khama te kho kote ncam kuncam kwakhwa kho ncwa kwakhwa ngosi uwewete akite ncamate ndikhanima miyate ncam kuncam kwe mboro ngarata xaku ndoko rhuwamakhum rhuwamakhwa yo kha exhomkhwe khanima khamate rhuwamaneno te rhuwamakhwa kha te kunye kwete rhomke ke te kwete ayise nqhiko kwetebe khama yom khama tshinja sen yakhoma te tshinja sen khwe te kan tshinja sen tada khanima te xwakate nte tera parata kwa tsoma e te ke ntse ka mkotse nimbora nga dio ka te kha twa ka te ange e khwanze ka te kho ama ti ate magi timboro nga re re ta mara kha ti a ke wo ka ta te go ti kwin ke no ke kwin e ti de kwana na e ya go ti kwa ka re go kha tsontsho wa gari ya te te ntse ka mkotse

Yami samo so ye heke ke ka ekem ke wola ma imasi kama kayam kokoma. Msede ke seize ng tek na wa 20 ke konke radu ex ka FM te te machu ngam kokoma ke kokoma ng kaida sa e kausi ke akon waka ekem ke wola ma ng program changam hakon kwa itagi dui awasi ka skola tipangi ngawa ke kwa gisin ka hika ka ima ukama kaka

ka metemo ntekise go tsebe ire ka mo go XKA FM sekeng mbambara go rado a khomana ga qeqete nkwena boritewe qisa rati yafta kapunda kaite go tswara im president Matabo Mbeke a ka tukwanu ise ncungu siki jao a hambe ta go nngi e tsonkwe tsebo di South Africa ke no a go se thung ka wa ding tamagano ham a ka tukwanu aki kiu kiu kuzi di kloka ku aasi kakam oka kwaani yata din kwena nimboronga jiyo kaha hiyete nu kama aka tkhaasi unsu ekonomi hen kles katama gwana mka kiri je wotak ya kha hata kama ste ku nga kuzi a swere ting kuri si kame mga tahai ku yeta he sestin ka di aasi ya kwa ting kama mtabu mpeke si o go swego di gam swere tinji nna bi ke ke nge di siki nna swego di gam ste go swere tinji tsasan go di ku mote di Africa mo he ta go no mo di tsudi ke ha go di ta ga go em ka ya Africa tse di na mo ke mbe ke nma a go di te go ku ye ti tsam a krati ga si a ke Nigeria si ka kayo ya tim khuma ha Dr. Kayonde Faime ama aki ngote ko kutoti nata ikara nkhosi ha kweta tu Africa unji aki ha ji khuma ati wote ji Ghana no Nigeria ta no khama mi ka tu khasi nkhoji te qai anu jawo qai ata Africa su osiki te ko kwa kamkagwe ngosi Waita ting kwaraku a nata ojawa de mboronga a kai kui gure tang. Ikamse oke ministre a kak moji seta jawa ayeko a Ronald Lamola kham ane a bori jiya mokwa ting kwaate ji a nkwe te si una unwa de jawa kai a hambere kwa gwe nu akwana ing esu o nu he ngo tesa na gwe namusi. Africa esu he ngo je khama swereti aki ngo bori jitita kwata ji si nguma kutia kwa Africa muji di a nina musi tesna te a yako te kagube kwa na a tuitui ji kreska kan kumokwe ku ha omba paraha ya hinye din ka unwaka kwa kwa niki kumata ji la mola anka de kwa khanu manda kwena tseka kae ku tshwara ko ha aya nya kha mo ka tshwara ko no ma ja wo ko tin queen seta ndeu khana ji hare khana ngu kwena wo ta South Africa ki tinji ata ministre a motetu ji kwe kwe ategwe ta khunu ntsi ko tsum a tlo e go a no ngwara ta go ta ntsika sumu ka ra ga a ite kai ku a kansa a te ko ntsi o gwa te de twe ji o mba para ya nye tin ka ko ke ku motho go je kai ku sa na kae ku se ko no go ita ine ga bom Pretoria ki ministre na a ki se ko pe ji ga na o je a ka e go se na ta mu su pe i e treta ne ha musobo kweku no musobo ya ekurji ha ta khono tang tak tang ka kwa kwe dindo a no aki ha ha sinata tsakana ka ekute tang kwe sere ta ti go se ukamike minister lana iya kha skata ma politike party ji no ti ya tsakam ji aki ha ji no ku organisas ji tango ka ku kwa te ko natange tin ejiki anji te oroti ta ko mwa ki kana kwata te ta tuitui hiente a mbunga na seta jama kwata ha a kunkara tireta boli si ukhiri oya pala pala si o cha mboronga he skoma sika modi mole si o strik hofu ili mpopo ki nyamsa na kutokumu sa dri mboronga karako yin kwena ana oo go hin 2020 ka 580,000 American dollar ana president Cyril Ramaphosa mpala pala ko go jite o go place ski ita Joseph Sibe Froliana ta khono Indol Naso ta no
aki kusa kukra huye mkwe kwa urhima imanu vela David ama kwa hui tan msupi jeste kukaija kumkosa kaiteti ana yako ufo kiteti kamika kaima kutuwa kwa ratinsi niko ngamporonga ya mwe kukaya huita tamano kaka kwa na kwereti nkwena ewe huiti yo kakati no kuma kaya kukuchi ta kono siri dite kungibi ngibi kuka anu ayede kwa kukang ata akamska deko debeti kham debeti musupieti kamika ama tia kuji ate kukunta hii ta kono ama kukunta hii kha

0: Ya me samo so nga nge ge ka ke ke wola ma em so de ke wola e mtane ne a chu ngam ko program so de ke coffee te te te a chu ngam ke coffee ya sa ti ge sa o si ve ngam te kon season 4 season 5 tak ke kon ke radio XFM
1: ayo

akhonseta siteko ngqeko xwa etikwe a phala phala shuts a mboronga enchoma sikase ko kwakara hweta modimolesi o nka oqaika osile mpopo kikweki kaiza qokumuta dri ncin mboronga kara hwehin khwena ana ewo hwehin ana 2020 khakuri sika 580 thousand america dollar siri a president Cyril Ramaphosa mpalapala ko go dite o tlo place siki sitsa Joseph Sebi Froliana tahumo na di naso tancina di o a goike no a ke tsousa tlo kara go nya tshodi khwe aha a dira tletwa Emanuela David da David din sorry a na kwa go itango msupe a tlo go kontrata a tsams o ke mo ite kwano ke hante tisiki khana di kaimate khwe a ho fuka si o a krati singo nimboronga ya tshe go ita tamano tla ka khotwa kwe reti ana se e wo go hin tsa a no ko ma tla ka go tsa di hi a ne sere di te ko ngebi ngebi a no khwe di ai a khwai ko ka a ta a tsams ka mo supie tamatwara ti si David Ncema ha u tu a no ngu a ta Tumwati America dollar siri kata. America sim president ma Donald Trump a katukwano khama tema tekwe kwa ki khama karakwa tinjawe asu ikwa ava karakha nga doro kaya kwe siyeko Iran seta saina veta. Donald Trump a tema ta hambre wa si jawote khame a katukwano khana ugdanghe ya kunsa khayyamo kukzevesa na wate kwa na khana kama tinsungha ngo we osano doro kaya kwe teke nino ngedri ngwe aguye wata ha ton Iran site kwe si kainka kuta Trump a kati kwa no Amerika ataha kuro iye kutegu Iran su skipaji akon ehe a tahono strate fanar musta kama a kati takasi ko ngos ngo doro kaya kwa saina yiku kamsikano aki kwa na mkhanga kuji a Iran khasu aninja ko itsavre khati buri a kha kona tesnan taqitna a ka tukwano e Iran zu o chinja sana an ka ta ha amina to ka tisi fsa kwe deta a tu an gyamji adoro kai ko ji o tekene a na ko ji o ka kha akiti Iran si de keren ngam kwana akoro eite tahono Israel su pon se Lebanon se ta ha he no Iran a ka ta khasi khana kya de milyard dollar size Iran si de ngu ye de seri a tu kha ka moju ka nye banga ki tama ngo te kha ta bori su khiri o he Safas South Africa su o soccer fer ina khinge Safa khasu firi kwen khasu o national itfuren de committee ki tin kwena a cho kwa tim boronga si ukame ana fer ina khang su o mutetwe uruti ta ko qonne a fer ina khang su ana o kat ta ngqe jiki qwa de kwe a mondi mochiwa gladwin white le bohan rit ta khono buda matete ta cho khuiti ana sitso go ding tsam e di kai a te di safa se de boxberg ki e korele no ki fir ko na nna bori kwa to kwa no safa se de tsu kai a it furen de committee de ana he te kwa na ka a fer khadra nge he he sana tibe martin glem ki ta khono a ki site ko ana se wo ka am ko am kwa he khan ka ye kha no a ki ha kha a kha go ki ngwe ko a nga kwa na ska arati vereniging sim president ma Dani Jordan no aking tseka aga tinja tinja sana kwa ti ha kweko man firits o go din khwena ka ite di kwa nongo ana ka ka ita te ti ya o tsaswa ga tamano safa si di khone pa president a lenda joane swet kwa no ana yo ka ga tso ga ga go itita arati ya ha te bo re khir khir ngam khwana te bo re tsikisa yen din ire kwa no xka fm ski

0: 哎，我说你看嘛，快给俺，但我说给给呀，我的还光呀，给接空个户，我给接空个土啊，干嘛搞了他那边了？
1: Cem wa cha Peter mi him ti mak an kara belanger ke kota ko cem khwa ki nga mati. No sen do ti do te kwan e him e to giti khata ti sai se to giti khara no ken kara ya ho. Khamana te kai kwa kota ko kai kwa go ke he cam kwa ho a kom oi ko program ziki.
0: Ito to silamita chante mdona kasi kama kai.

0: Yemi samo so ngange ke icanxe ke mke wola ngchuma imasika amaxa amqoqo mam seda ke ke yamasa kuluma gaqa ke masine chuke yoyaxeqa gqwa ke tike ke qama chumkwe gama sa didya eh
1: so niku o Erastus xhunga dimi o oqeya o dentos mate simfana eko a 2020 kukamika kutrenge mba kukwa remika kutreoka kamise aka eka gete ka jamar disa eka kutrenga kasa wakwa sile mkanga eka mwe kiti so sinana eka kukwara kwa ste ka eka yege hunge aka eka si gete ka eka kwa ngurise eka esi kukuru chise ke okuru chies ka kukwenye ama okay, cut to a cheese I came like a cow. The Nana have a say, oh, Kai Kai have a mink uncle score a bow and a young honey mamma. A canoe barsang of a tea, the barrage ashina outside the two money day. That is a come climbing here. The Hemesia came gang ah, the quarter cross they come the come kind of cassidian. Chichinwe kasi dzekwecha kate uyezhuko barani school khwana kamiseka kasi o harambe harambe ka kwecha sidze khitse chima ka kwecha dzute ho gama si ka gwi adivi ka ke akwa sidun adivi ko khais ka ke mma si wa akwa ka de further aka eka kwa ka go ka khonwe gore ngana ngthunu se eka minga ka khe eya stemar ka se tumkanga ire kwa khamkasa ne I caught him very quickly, caught a quarrel as I walk out here, yes. So Snana Cassa walk a go in Tangu to my patient to a no school, see a couple old Tang. The trigger second cup to a tongue. How say I mark what thing look at was score. I'm grade 10. The car calf and lure as score go grade 10, or when I take what I got. A tongue or one ever get a juke or quest or grade 12 jewel. The quest, you say, just a norm of a tea to my cosquara. The Sisa Gay scoring or Tamagaita, my wizard, we are to a shit in a shack, they won't know a gaquara. Come guy, cut on a corsair, and guy who cheese and twine at the quack at the shoe and at the divisa good dog, and he's a shoe who can't cheer the guy kind of a car. No, just a clear more dangerous. Min ungo kemes kapa kege kan agasin e kite ta ka mwe ku kite ko so sina na kwas kuma kwa nga kai nga ka ho mu ko nga kan nga ta mo chika kan kan ne mate kasin nga ka debi kasin o ka a kite ka tsies e ka chinde ko e tara ho ko ka masisi nga na chichi nga na ka ka campsite na campsite ong nabati akwa aho ama sis ka tokwa mchungo go ka hi kwang ama ka ago muri ka akwa a tshwa ka me me ke ago plan sa o se ka kumer twa muri campsite ka kwa ka ni ni stana to si sa o campsite kwa ga ska me kwa campsite a ka ri khanu mi ka kwa tshwa ka kwa ka akwa ka ho jans te ka me ka se ka ka wang a te o kwisa ge ka ngami atitami tswa ngami ri atkhoma ka go khwetse ne tsena le khwetse senke ju a tshisa ka nga a ka ise go ka reng hae ka shi sisi ju ho jaja te ne ngo mete ngo wi ko nga se me a go ta go ju se me a nga se a se go sha te mu mane a tshitsi ngwe kwa khwe a ju sa me ngo wi
2: Kalajik do natif, tipe konhaju ke, nciti mai kaku, kasung ke, loin kau cikya, kembiar kau tam, mulukan kau, tadi ya ke, cik yo o, kau min kau tay ya kasi ta mari kau kasi ta mali ke ya wanana, mukrupi kau wanata, aci kalakang oti kau tay wana, cima ke ya kasi ngoi ke. Wa ko e juke a ke ju kama chung ko e tra ji ko chwa o chwa wa le po gane kuna wa ji go ta o tswe fa tre di ta tisa nga ta kwa nam ga e ji ti ma nga sa go ya kon ju ga ku ke di ga nga sa go e ke di ga ka tla go ma a go kon ha ju
3: mi ko khari te mi bao ngao ngia ko ngoreng hao chum koi te kan ya mi ku se o kam kam so ta ge mi bharas ka koi o kam se te tia nga shugu ku ka tso kam ku se wa ka ku tia kim ku nga nga kwasi kwe ka te ge khabe ka kwara kwan nga wa iso jung ngos ka ika ku se ku jung ngwa ngwa ngwa ngika dun an ngwa ku chin ngwa hoja te ta ika kdo ko shoka Jean est très agressé, car il a été scores. Scores, Jean, Javesi, Gessis, Kosiko, Kaisis, Kakukato, Dibi, Dibi, Kaiti, Quaran Horus, Kaisi, Quara, Kaisi, Gay, Jabe, Jadokum, Dibi, Quara. Le canon Bousse, Kakwe, Kate, Kate, Kate, Kate, Kate, Kate, Kate, Kate, Kate, Kate, Kate, Kate, Kate,
4: Jean Sato, Kamako, Matoko, Kwamato,
3: jusa ta o turis te bukan kacau aga. Kau wasan tuan as, kau cium wasan tuan kuat as. Kau kasih kau ezum aku kuat kuat, te kuat kuat, te kau kuat kuat. Kau insi kuat wui aga kacau cius, kau kuat aku wui ma kuat wui aja. Mana asih, kurcias tu mana asih, aika kau kain kau, demi wui, kau kuat demi kau, demi kau kahite, demi kau jadain pos demi kau sekarang kasih tuan.
2: Ya kalau masa kau tipu kau naik muka si dia denpos kau anti ya kaya asal kasih si anak kau kau tu nengak si dia kau turis mungkin kau tipu orang dia tu kuasa oh lagi kuasa ini kuasa ini si dia denpos kau kita mau apple pos kau macam kau juga apple pos dia kau apple pos dia denpos tak kaya juta ni cakap. Saat ini orang kau nak mungkin tiga, akan membeng. DBK agak keratin, kerat, alfu kerat tu alfu. Kawan nanti ni apa nak duty saya suka semua tiga. Jom kau. Min, si mana senda? Kau, cumku.

kaune sa bara atuo tinu dam asek am amoka e ko si e kwa te 20% de sa se nge te vikaji ki bara te tuo ti ka berga mistre ki te ko khwe a sa anu chumbushu ane ngoma ko a zaid badrudin a ka te kwa nu ke ka ngok am a chinja chinja sana ta ko jitama kha kaune sa kha kha de kha khuwa anu ngakwa na bara tu ta de eta ma kha kwa ku khata ake khana a ka tingo barat sa ate ku khana ku ta ding go ji a ji khana o qeji ana a ka t kwa nu kunga o ji ki sa a khana ga ta te a ana do t kwa nu ake ku kar ti nu ke he cham e tunda khata kha si 200 ti gam sai si kar kha dam a mo t kwa nu nge tv ke ki no manda kha ese ka se e ko kuro o ka ya kha ta 70.8% sa se amu ka ngi cham ji ka kha ngi kuri khwe ka no 59.2% sa se ta bori su khiri o ya manda ko han khwe na veska po a ka te si no vie ke ski kha na nya ma ko te ko darana te sa anka o ji kauni sa kha a ko barana ti ma sinyana tinga o ji yalfu kwena nga ko sinsa na tike khanti domi a hambre khwati no ake kou sa anga ojikite ko sinya sana ting a mgie tima barna ko tuwa tima no an kou dukuri angie khono nga kwa hinsa na ting a mkunda siuka premiri a Ellen Windy a ka tukwa ni tika firo na ti dao jiveska po kitinji a ama ya ko sinya na ting bara mkwe sa mkwa 60% sorry sister ha dauji a khana tse o re ko jawo kwa tino khore na go itinya jawo ka tita no go di yo ka ga te ku tsaka ka a mo ite kwa no khana o sa o ro kweta jawo ta ha na ke khana tlhawo te ga khwina a kitina mo kiri a ka matina ana a khana tlhawo te an bunga na a go sa hinya tina a ta ko khana te tsogojika tlhawo te arate uborete ya khirkhire ngun khawana borete komsen twa fire kama khono xka fm ski.

Africa atatete yangona tsanete yaciya mako angakade Africa ngqwe mana Africa nge atemukade isikade ya rogwata ngcunza tseka mara temute ute qaizingo te qana tading musike temuke hecamte qhawa gungotseka dango kitete tading qikunciku hen omum soboko he nge atenya ticamska temute kitseka hetego qakona ikicum Sakwangu kuma, tanga kwa kumatimu hiyako, kehecham a isi kahakiari katimara. Dukuto kuzitimu tiite u tirika kuziki kehem, uha kwa hatimu, akwa nazi katimu kuna kutika ya ganku tatim. Ta azite kreuni sa kreuni sa hakai kwa anka hati Afrika iki ngye atimu katinu. Ta azi program kite kre kirente kumtatira donar 107, oh ni ha FM ki program nge tau kuzi ya nyamsi na kwa tahakam zikim. Kai kuzitemu kunga koga kodi anianzani kreunisa kum karatemu kai kuzikunga koga kodi kum ati am kakodi kwana atemu ti atamano kai kuzikha kreunisa raka kungye atemu kati nekasonti anianza nde kuri kuzute karukuha atemu kaku kuziki hewiki kai kuzitemu te kai kwako kamzikite anka kwako kreunisa nde kuri kwe ngwe kwa kama kwate hee kum kago nge ande kuri kuzute kaku nge atete kamzikim nuti ya dangu nga uzikitemu kai kuzikite anka kwako business ye de anianza venu kasan hu de anianza tama no khomka kwa temu nde kuri kuze hie gongo enza kunta tim kai kuzi doka ati program kingi ati radio zone 107 o heni ge fm kiti ro tangye ati ke krita no kai kuzi is karaka go hasundit aninza kone nde kuri kuzi temu trek amange atsara go ta tsamziki venu pela atsa go kara go ding tsamziki tlo tsamziki nde kuri kuzi ke temu Akha ukuzitete vicamska atsetse kuzitete vicamska ndi kuri kuzicunisa qhaqa mhewoqo xa kona ikinqe program xa kuzikete cunisa tsetse kwaqonde khomgaqo nte kuri kuzifara a pela azaw kara kutinzi nokuzwanga etimu woblu tatqite hem cunisa cunisa nge atimu gade nonde kuri kuzicunisa tsaqo asemba kuri kuqa okam kona nte kuri kuzitemo tikwa tsaka kona zititi ya kuzinte kuri kuzuwoqo ena gazuk unziki nu unskita mahate munde kuri kuzuwoqo nute asinzwanga khaya go kona zitinge a ha u temo kawe asa tv apomba de kosa ha auta matemo cunsa hakya tem no stress etemo cunsa ha manu ziki kehecam ate go tantemo hakya go kwesina nzwanga hem Nungita sao tamzi kita matemu ndi kuri kuzi hiyako anta tengu zwanga hekse unza hasu isina ko Nga kwana ki hasa huiti hee tidoka tindi kuri kuzi nge uablutu Pela hee nge adzao karakuti tamzika hiyako mungarati Atso kwenmiya ti huzi ndi kuri kuzi ngo zaro kai hee kata tim Kwane hee nzi tamzi khate anka titi ya huzi tito kwenye anka ko ngo nde kuri kuzi ai kitin tsamska hiya ko mo ta tingo hazu trek am hem ngo ke he tsam te mo ngo tsoire ngi he tsam ta te mi ya te u fona ngita ma ha tsun sa te mo kha wa ko wa blu ta tsi di zwange ngo khuru sen ta ti ko ne tsu tsamska te ko ma ko ngo zwange anza sino kheri khube ta te ko ma ko ta ma nu ti ko na zwi do ka ti nge a te zara ha ko te u anza tan tseve ke sna ko te ke tse un sa te ko ngo zwanga zwi an exam nga ko na ki an un ke ko na zwi ta ma nge a mi te tan ha kwa ko kara ko ha mu ta ti ko na ti do ka ti fra a nge nde ku ri ku zeng a ke un he a sinye te tsam zi ki dobe he ayoni sangye kwa kara temo kan ove tati ngu ngui ngunzi ayoni sa temo ngye kwa kara kan ove tati kone ngu khutu yo ka hinye kwa ham trek am king awe khawa ke he kam tawus na ko temo kung tati of te tati ma kone ke an tawunsa kiri zaro kaya ha kha tati tso kuna seta nuteka kwa iti he temo ke he kam siya ko munga hao au si kunga tike he hao au si level asia tike zi nyeko ke he kam si spata rasi ka hatso zi se tu kosa ta ko mo ko a ma level ki ya hwati ta hau au hem kone te a si ni zwanga het an tsone sa tsone ga farlekem mi ya te te mo ku tsamse di han amie ko kwa
ntaga here taga kho ya di domita magago eng zwanga ta tiko ham ka kona ke awa ha wa ha sesa go teta teng ta swisna go temo kunwa diretam no tsotsi a ta ga tsa ka go teta teta go ne sa hetse an tsone sa temo kiri esa temo nte e kure go tsonsa tsa ka ta teng ke eng zwanga ga ke teng tsam tsikim no teng kona ndi ta maga temo ka no tsokwen a ka go tsinzi stress ye temo na khungkhuzi khakwa ta becamzika khaki yago tamano probire ata khunwa ditamango ga tsebeke na go ga muta ding khunwe khaki yago ta camzika ntaga hantire go tam kone ga hantire ti camziki temo ga o out ama ayon sa temo te pompa go kyango bem ta azitinzi nta khunu camziki ta mazwanga si u temo de kwa kwana zita ma swiss na go tsone sangye atso kwen mia de be khutsi ben temo atso kwena ate kwa de be tsamzika tsone sa teng a wa ga tsamzika pomba go ka kona ke an tsone sa kiri go ti he te nya go a ta ti tswange nge te u tsak am ke ti tsamziki spatra te so ta be ta ti tso kwen a mia de go zite mo te kwa ta ti te zara ta ti a ke he tsam tso kwen te seta ati ha tsamziki te u dawzi ku kunwa ka iska te ku hate mo te kunwa ka ita ti ndi do ka ti te ki tseba sna ko te kunwa ko ta tswange hem ense ga su gere o ite sia ko mongwa go veta man tsebe ke sene te wogo a khunzi ti ta mateke no nde ku ko te mo te kwa ha tse uni sa support ku he enoda ham ngi khuni kiria ki tinzi ko na ngi tswange te ko mate kwa an tse unza ga far leke yena sin te mo ya ka ko stroke tswange hem ben ka tswange ta ma yena sin kha ha ngi tswange hem nge a tsoku e wo di ve tsamske nga kona ke a ke te tinzwa ko di tamanu tete tswa ke se tamaga te mo nde e kurukwetse tse uni sa te mo te u ka ve ta tinde e kurukwetse am a ko wa go da tsamtsa kwa na zitinzi te mo te tsebe ke ta tinde e kurukwetse te go yong e yele khwengi e tswa ka te mo u ve ta tim kwa na anki e tswa ka ko wa go tsamtsa a wa te mo an tse uni sa kyago no kya te kwa khang a wa te mo swise na go ga ka wa a pomba te kwa kham ka kwa na ke ntswanga te mo te ko ma te kwa an tsone ga farle ke tano ende e kuri kuzinga khone kiri ke tinzi tse uni sa temo support ko enoda ga ning a izi kitama ata e kra temo support ko zite khata tim ta zi tsai ko zi kite tse kiri nde kom tati radio ner 107 o heni ge fm ke programa te a ka tim ka ko zi se ko nyam sna khata han ke isi ka season 20 minute tse e ya go ham programa ngo se ko khirisa hinye ya ofire amade kwa tio journal tamet program data ek enzyme ko tiseta to darana ka isa hiem.

Isikhathi temono tinexamako 43 minute zengekarahwane sheke tatencamsikanqauna tsanet yaciya mako akadem programme te akade ncinxa ukuze kwanamkati seta manda hanceki to daranaqere kanti ansinxe vyeke kwakhwe nyamsinarhwatano afrika ncenge atemukati nxa khonaki ncihe tingeko antatite akati te makhwe titan makate xwa titaham enxukhwe titaman temo te uhi khuzi dozi ukhwakho kuhem tamanu te cunisakenca utatite uenge atemukati nkwanamkati udamte kuyatekarhati te utsirikazi kwanamkati mute anatekarhati azite akati te tseha afrika khwitam tancihenxe te akati kwanarha azitenhiyako anakute tatem ta program ke azixai kuzitetiyacecirinte komati xa ukuzi iprogram enyamsinarhwataha kwarha xai kuzitetiyacecirinte komati nde kuri kuzi hiyako antate ncitac abacam yarhwati nonke pelarha zawukaqu weblotizwangasiwetanu ncizicam zitemo nyamako rha cewunishaswisi naqo azwangazi aninzam xa kona ikitseka rhwiti he kehe cam kungusipatra okakwane sipatra yorherha akako ntarha awu zitemo rha retam ndewuswisi natire reqhurusi natire tam ta sipatra sikatemo rha ango nuti tsetse kuzi rha zauka tatinzi tsokhwe ntemo akaqo zinqaisika rha yati cam zikir kwana ncizwange yati cam ziki ike temo rha kwana tama kunisatsinzasinetekwa ha kerha te kwatemo rha kunye ngobe kwane nqinke kwana zitama cunisa ikhotsinzasinarhwa hi kuzi rha uzitama temo cunisa ikhotsinzasinarhwa xa kwana ki xai kuziki temo teti yacecirinte komati nde kuri kuzi yeko antati dobe nqunzi nonqui nqunzi rha ceveke tati ndido kati yo katemo mba kuri khwenu nde kuri kwita aikin unhe sinyako tamanu cewunisa nde kuri kuzi temo aikin unhe sinyako xa kwana ke dobe ayonisa cewube tati rha unha nqungati ziki ndarhu nonqu he ayonisa temo cewube tati rha unha nqungati ziki akhuzi yo ka kunisa rha can tati before building ke spice yarha canarhwata spice siwutseriwe cucam sika temo teqo xa uhave dobe arhavana rha cayo anzisintseriw narhu rha nquta kwana rha ukontisiti he rha katati nyamkarako ndarhu ntemo rha nke acanati ni rha canatati dobe khuzi ta xai kuziki teti yacecire nte komati ra donertensiva nqoni rha fm ki programa ncete akate xa ukuzi eseko nyamsinarhwatahanu anke temo kanomba kuri khwiqwaka nde kuri kuzicewunisa thi yakhwezi wobl tacide zwanga ewoqo nonde kuri kuzi nqaiki worhwata cam zikati kwananzi xai kuziki tetiya anka kwati ngo nde kuri kuzi hiyako gxwa tati atsinzaseni kunkhweti he ndidokati cewunisa rhawu awusi anzarha a xhawa gongo cewunisa tshwiseni ve tamara temo level nwa te tati pela tse nyamako rha zau kati cam ziki ndarhu ntsokhwe na amiyadikwa yamako rha gxwa ti tsokhwe na ndiyeta rha zaro xaye aqha ti cam ziki rhawu nqawu he level ki te kone acewunisa temo siya ku swise narhwa cam ziki ti ancewunisa nde kuri kuzi nyamako woqo temo kirihe rha zi uhe sondet aninzam miya te ka uzwanga itama kuri o nqie zika sini xha venustroke uzwanga itama temo kuri o nqie zika sini xha xa kona ki xai kitama nke atemukati nde kuri kuzi ti ti onqihuni kiri zinyamako awo ti cam ziki kwese narha sipatra sika te utati miya ti hem siyako nqawe anke xwa kara cewa rhwa cam ziki hiyako rha sikhekam ancewunisa xhwa xam ka kwi omtama rha temo xheyixheyika ndarhu no rhumtama rha kuma asenve manumki ndarhu no xheyimtama kenkara temo muve ahi a izi temo kuri o nqie zika sini yakaqo nxi weblo tacide zwange nke atsokuhe ewonyate taku temo adikwa nke azaro xaye atete ve tsokhwe nimiya takwarha tanu azi temo sini iyaqo kezi xa kona ike nxihuni izi nyamarhwata hisinate cam zika cuwarha tedi te kwisina temo te xhawunu temo sipatra sika nde kuri kuzi kungutati nixu cam zika temo rha texamaqo zwange teki hampeni tetseka xa kona ike cewunisa kiri rhwiti he rha sipatra sika rha siyete cam zikha ango zwange rha kiti ri hambi ri tam kwana semtume zinyamako rha xoka kuzi ti rha tanu yeyire nqima rha cam
aya kwa im ang tuk aro im akatam anzi semtu metsi yam ko hakko ka kuzi so ange tia hakit ang tu ni sa tu akatem na kwa na ki tu kam ska temu te kam sna ko te dos na ko te ki hambe so ange kung spatraka hasia ko sesa sna te kam ska temu ha an go so ange hakit dire re hambe re tam ge atin kam ska hito ang tamu ha yam ko hatso ko e wota te ta hon a tso ko ni mia te kwa hatso ko na seta yam ko hakunya aita tim ta zi kai kuzi ki te Trente koma te radio nerten sieven o henye ge FM ki programma ngete a ka tem ka ko je se ko yam sna kwata hanu nde ku ko zo ha sonted anyangwi wo blu takite zo hanga he tse uni saraka ko ke zi te tia ka kwa tente koma tem kwa na zi te mo nde ku ri nde ku ri ko zo nwa ki te mo wo ko no kwa na zi ti ha tek ezin ai si ki te mo nge ante ku ri ko zi ke he kam a stress ye ko te titano zwanga eta mate ya ko ndi ku ku zu ku nyisiki ko ne he ti ya ko ti ndi ku ku zin ana ai given ku nya ai ke ai ko kwa ko ti nzi na ko yo ka ndi ku ku zia hi ko ku sa stress ka ko ku nyisiki na ko na zika ta ma zwanga te ko ya ko no ko ne ki nya ma ko ha kam sna ti tse ka ni ha u tsak am ke ha kam sna ti ve kam ziki kung spatra adara tso kuna siye kuswere maha kama diken inzi a vene khati kau a tsewni sa am kia ikara kuya kukwa kuya tive tan kung spatra ka takun a ye yire inzi nge ha kama di kams kita ma kung spatra ka tu kams kha te muhinya kwa kha khainzi nyama kwa kha wogo kha di sewaki vene nguwa kita ma khain a kha wogo anzi tye kenzi tia kauka ti zwanga tia tsua kwa te haki na kwa na iku kung spatra ka si kai ku tso kuna ndeta tso kuna khasi sa kumu nge atinu ya mko tso zi ya ha kha o gon tso zi ha a wote ko sang aisi ka yana tsauka sa kwa tse unu sa ka kone sa et am tse unu sa kiri nguta sa utamanu ka sa akunu tamanu kwa na kha uka sonde te anyete mo kha Sa ans na tikwana ka sai ha zao ka tati ta zi tinzi kai ku zikite ke krente tia koma te programme ngete a ka ti ka ku ze se ko yam sna khata ha no ai se ka tin ha mani tezi e ya khwa ko programme se ko khiri sa hiye ya fire ka ma de kwa ham ti yo jurnal ta met programme ti tak ensa me ko ti se ta to darana ai sa hiye

into uthi ubarhurude ngakehe camtimo barhurude ngeti acinisa qhawa qokwanete usirizi te zao katati kwana sikahanko te zao katati huzikim no barhurude nhenke ahambe camski ik ete usirizi kwana ti veki te zao kakun uwa te diratisi yakutimo cinisa thungu eqhako ngakona ke barhurude ngkhwate ansi te cinisa qhawa qonkote usirizi ti kwana ha te zao katati no tseka khwete monu ta sawe kana khwati ha tsamzi ke tsozi e te clinic ye platform den kwete ti sinte wo ko tsozi a mara tsozi ku tsamzi ke ange e khaos na tive tsamzi ke te mo ku tsozi ga te tsa o ka qo ka kona ke te bo khro tengzi o zi ke te hiya ko muta tingye sa o tsozi a te qong sa ya ba te tsamzi ke te qong nuk e ya ga te qwa go ta te a praise tingye a te sia ta tsamzi ke aina se ku khuruk re khoda tsamske te tun te tswa go ta tim kone se re te uzi sa tsamske tsunsa e thava se te mo te te tsa o ka go sa o kya isi te ka go no tsu se te ma te ka go uzi kha te ka go mara tsa ka go tinya ke he tsam program ke te anga kwa go kwa nge sa o kya isi a te ka re tsamske kha te mo ta ti a af mer ke te tsamske ana khuruk e te tsamske te tun no te sa o kya je te mo te tswa ta tim no sa o ti do te ke ya go tsana kha tanke a ke ya te avasi ya khwani tsone satseka mara te avasi ya hivete ti te te nyako a ta te sa wa ya khora tsans kan ta te nyago estora ke te sino prese go na mka su su na te ka khangwi tan te nyako go te mote guya konte tsongwa go kone sa wa ya khwa tan te u tsheka amen o sa kona zika te dze sa kona zika te mote tsongwa prese ya te ware go bengise ma yoka a khwa ngita mano nga kona ke ka e go zikita ma te mungye te u sere anete ke ngra tsa o ka sa ya vartan hitio temong ka dateng ke tsam o gisi ga se go tlongwa ditano ga leba ita di kone leba e tlongwe tsong sa tse kang ke a temoka tino e kone te a qhawa go a tsamzi ke sire e ye te tsogo se kang temo te tsa o ka tati ta ga se go kwa e khurina go a tsamzi ke temo ga tsa o ka a gisi e go sa o tsamzi ga a qhawa tati tati ya kona zi ti ga te o sire zi temo te tsa o ka tati te u ba gro teng se o se ke kontant ya tlong go te mong ke a te ke o se na te tsamzi ka te le ba ita ti uns gitama ata inu ke go zio ka te mong ke a ina ng tandiro na kwata kwana zi kam hito ke he tsam te mong te eu sirete zao ka te ke te wo te kam kwane tu kam zi ki te kwe kobe te u unzi te kung sa hini te kam zi ki miya te mpa pira ki te kan ka kobe le isi ki no tu kam zi ka te mo kuna hini ko kwa kana uzi ya kan ka ko listi ki ta kunu te ko mua konta I kara ngkwe ki ngwe kana kunga kota kwane ke ko zi yo ka arati miya kwa andiro na kawa kati kwana zi ka preisi tsi ya tu kam zi ka hamu ku kako a kunga te kam zi ki kwane ngye ngye te ngwe ski enu preisi ya te siya ko wuti heta no ngwe ta te mo ngwe mkwa ko mate kansa hinde kansa ka praise te si ogwe ta hate ave nga kona ke ti te mukwe a ga qeta ti ta gona ga list ze ga ngom ta ti ga kunga go go tinzi an tu tsamzi ka te le se ze te ngoma te be ko sa te ke an tsun sa tshetsire go e stora di otise go tsana go ra tsamzi ko ne te ke tsun sa kai go se thi ya go stora di o ke te kana go ra tsamska nngwe go ti guita teng nngwe go ke eng nngwe go ti guita teng mara tso tsamska teng o ru wa qongwe size ya te guya go nngwe em te qongwe ta go no tsam e o fo tsweng engye go nngwe te mo te tsongwa go ka kona ke list ya te a kha wa go nge stora di o ke te se go kana go ta tsamski te o se re se te ke ke ra tsa o ka ta ti en ta ga te mo te tsa o ka sabe a te tsongwa te tsamska mara list se ka nge a te tsongwa te tsamska te a tsong sa kha wa go se go se ite kong han te mo te tamate se go tsone sa keng ka wa go ta sao tsamse te mo te a ka di 8 habits nyama go an tsone sa khom kra kwa go te ke marange a di ga te kere go a te mo wa te o se re ba gro teng se o se keng a te tsa ka re tanu ti do ka re te ke ha sa go ta ke go yo ka a te mia kwa te mo ndi rona ga o ga ti tamano hi to te mo ta I kra te tsa ka go te tle he te o ka kwa ne di ta ti ya go se te mo te kwa go ta te program nge se ko yams na khata ham te anka di journal ta mete ngosi ko khirisa hinye 12 rek amati kwa kham.

0: dekwe ngun kwen kwana wede tinve de tinga siki o tu Africa kwena kan on aji te ngu khorena hebe ngu khanu mu heta ma wote koro e hedi no na kan te te ayo nga te sat ngu so te kam ku ha ngu kisa ku ha ha es abia
1: se
0: kede kai kai nga te ku mu so sa ku
2: ex ka

0: மேலே வந்து
1: Kaska chama timono yalfek amako duen 20 minute zenge kra khwara doner 107 oni ge FMK programme de ankat nge journal temete kona mkati zeta to darana qade kan qai kuzi tete yaqeqile ndikoma de sao chamziki te usere anzi temo qunsa imgo kha tsinza senete go miya de te qunsa imgo zao ka go 8 gave ziqunisa ciwa go hangye atimo katino kune sao chamziki ti ya go zinya mako hisna go tsinza senzi te go kha te usere aninza sao kya izi temo de ka go no tso zitama go chamziki temo de gunga go sire zika unzi te gunga go go zi tini te kwa tabe go zi ze go go zi kha sao chamziki te zao ka go te ansi ai kite zao ka go sita ma tsone sa tia dinge a demoka no baby am tsone sa gadi go kao ka kona ziki sire ka tama te kuno te gavana te mo a zero tanga o te mo te a go go no te tsa ka go ka iku ziki te tia ke trente ko ma te hito te mo ba go roteng a no sire di ka o ama yoni sa kiri re tam sa o ka mziki tia go tsinya ma go te mo te ke tsinsa sna te kwa kham no ka iku ziki ke tsam te a ga kwa go hito sire te o di tsam ska yo ka te tsa ka ra ga go ti ko ne sire te o go tsamski business e ga hinye te tsamziki kwa go sire am ta go no sire te mo te o go tsa wa din kwenta ma o go ta go te mo ga me ta ma sire ka o go kwena ti nga kona ke a sire yo ka nge a te mo ka din ta go kung kung ya ma go nge te o an sa te o an sa te a va si te tsamziki te mo ka nge te kwa ta ve tsana si te o go se ma yo ni sa te a su su na ma go re tam kone te nge go a se nge tsi tsone sa tsana tsamze a ti mi ya kwa tia 8 haba zinya ma go te mo kwa go te tsa o ka go te o sire zu an sa marange a kung kung a te tle wa go se ti yo nge a te kwa ta ve tsamze ke te mo tsana ho te ke hisin te tsamze go kwesen te mo te o tsausen o hem nga kona ki ke he tsam kai ku zi ke te a ka kwa go hi ti o sire te o te tsamze ka te tsa o kara ha ho ve ta man te mo sire di tlo a ma yoni sa te se no khwara sna tsako o wa tete o kunzi ke mi ya te koro ta di ani za ta ma te mo te tsone sa se no khwara sna tsako nge sire am a kung kung te tlo wa te sisi ya go tsewa go no te tsa o ka ta te go se te tsa o ka go kone ti ke hem ke e tle am nde go ku nge ke ga ma hin sa ya va te ka sen sa ya va te o vu te mo ngu a ngom sa ya va te e ven te mo ho tu ta man ke a kung sa ya va te tsamzi ke a zi kwana zi tinzi hin se gi ta ma ti do ka ri te ki tse ka ra ham hin sen ka go kwana zi an zi tinzi te mo ka ra tim se re te o te tsamzi ka yo ka te tsa o ka ra ha ho ve ta man kung kung te ka wa te te tse un sa ka wa go te no da ha kwa ta ho zi te mo te ki si ya ko subuna ha hin sen ta tim no te mo ka no sa tsamzi ta ma te ki an tse un sa te ya tu wa kwa tem kuri si uta o ikinge a te mo ka no sa e ha te wo go no sa tsamzi ke te mo ku tsamzi ki te kwara kung sa ya va ko mi ya te nga o zi te si ya ko mo ta te tswara ngizi a vene te mo mo ta ma ha te dara ko te o kurik am na am tsamzi ki te mo te no da ha ho sere sere hambre ha te mo te ko o sna go bem te mo ka ben te o yani ari ya ma ti e ha te o sere zu za o ka nta i kra te za o kra ti ri ta to ti kuri su ka o te mo te ya ha tan sa tsama te an si nge a te a va si vere te ki ya te tsamzi ki kwa na zi ti ti do ka te ha te ta ma te mo ka ko ko kwese na ma ko ne ka sere mo te te gya kungo wota ti no tsamzi ke te mo te koro ta ko no tse ka tsamzi ke a do ku te te te kwa ha te mo te kwa kya re ka ko ha mara se ka ho ti hi tu nya ma ko te te u ani za kung kung ta ka u te za u kara ha ho ve ta ti siri am ko ne sa tsamzi ke ta ma te mo te no da ha kwa ta ho zi ke te a tse un sa su bu su na ma go ta se re su tlo wa an tse un sa kiri kwa ha te mo sa o tsamzi ke e tsava zi an tse un sa ma ko te ke a go kwa ne hem te tsao ka te go se tia sirika mara ba ho te nga te wo yema go te tsinsa ta ding sa o kam te mo ke go se yo ka tsinsa sna kwa te kwa kham no ba ho te ngsu o yo nga te tsao ka ta te ko ne ba ho te nga hambre kha te ke an tse uni sa tse tse ko nga kwa na ke te ke iya go ke sire te wo no tswa e je te mongke no sire te ke se ko hambre go kone ba ho te ngsu o ke te tsao ka ta ve ti go se ke te no da kha te go se ke te tsao ka ta ve ko na zikam nga kona ke hitio Atang e tamanu temo behroting a te tsun sakawa go te usiris uzauk ak ekwanazi ate e wo di kwaham. Taka kuzikite tiakir in te koma te proham anglete anka te jurnal tamete se koyams na kwataham. Nok eisi kadrien der dagmanitezi eya kwaha proham en kosia kwahiri sahim. 12 rek amadu kwa bore di seko tetro kom sahine borisun gore ke programete en katem badisan mut vitamine te kro kwa tsamska me kuti seta to darana ay gunu bori ko khosin kuti en ka kuta tin radio si aninza suria te sin beno bori ko khosin ge ato ka suria te zit en tsamska te te en ka kwa kuto ti seko khiria ko yen iria amadu kwa nia ko tsuruna ko tinin e te en ka tem ko afrika tam Mia te ehenu tehe ko anta tente anka te tengo maa kwe musobo tiri tam. Ta kun makate kwara ta kwe tam. Nga kwana ki tehe ko anta ten. Kwe unsa te kien kaw ta ten kwa te utiri kakozi kwa nam ka te anate kaka ten te u dam te kuya tehe. Swe kuzi te u radio zi te mo te kore te ko sa te ay ko kwa kun te kwa mako. Antam kwen zi te ta hink ezi veta zi te ta hink ezi. Zarok aizi, kunyak aizi, ke khosi yo kate mute tahik ezi anzi te anka rete maari tam. Ma kona yungwe Afrika ngwe kona ki te anzi hiyako urusin ve tati, na kote namu tati, te kien kao tati ezi kam. Ngwe, tse ka kunye te gwanam ka anate kati atam te uta kuna te tahik ezi no te uhi khosi te u doji tama tam te kuya te kati te tsunsa kien kao tati ta Afrika ngwe anzi te anka ti ten urube ta te honer ten siyeva o ni khe efem ki mata khan e ki te te roha tan te azi te ake kre hoko ma te programe to ti siya ko khiria gom yen iriek amato kwa akam skato ti siya ko khotam

0: teki se temo no tame 12 fire amogo xka fm sikino se eka o kungot kwate o bori he te te ko kikisa bori te we kisa rati yafta kapunda honra te ko kwe na Bloemfontein ki hoi ko kiaunti ana kareti se khana te ko ngoto e tuita tamakano atuitui anasieko chinja akono nyamako teko storaji an teko ama komkomati storaji kaka mkwen anako tinji an National Dins Leverings Forum kona ana natuitui an karatina faiftaka kwena mwetu kwa anu natu wangieta an khoiti anateko storaji kaka mkwen anako tinji an deko ama kumkumata kwa naka anako din kwa na Rocklands aski mutu kwa na khanao ane khung kaote kwa na polisa kwa bole kwa atu kwa anu ngabe karaka sure kwa a khoko kia mwati na deko khuna stora a kwa odie a wae oreti kamsika polisa na anga ojiki kweka umkara huita tita mwata ano ko jitinji a kwa yetita national dens leverings forum kona khana ane ango khai ka jao atakaretina takungo khana khumu akha ngo manda tin khwena ki tinu ina mangaung su metro rate ango kana e tako inango administrator na a kom kame ki ngo kana ajao jite ko kontrata se mburunga kara khoi him business kom north west ka te kuma brand ma khosi ama kham au kuji yo ka kham au hi je a kwe khawte ta ko mie te si a khuji kham au ka hi je di be kau ka kho a no a ji nta ka ama ka ko yi ta ma khosi nge ma si ko te ti Johannesburg su o landro se ka ka o ki ta ko kham me a thai ki te ko ka e a wa ka te khamswe de kwano khama we o tinde sandrande sai se sere a kwansan ka de a ma ho sinna ma o ho hisi ima omba para na kha de anu de de khawa ta se ana kwa inu ima de ta ma ka wo hi khabo ka ye de ka o kita no ima mo de to a o ro hi ima nguri na he kha mc ko gara na he kamjika no am de ko ni an anja sino khana ki tinta november ngeti kuri sikita ko ima sikhe wo hi a khuje a ma ho se nema kuri ndwe si nyama te kam se ka khoi ko kya muti ama iver kha komisi ma dala ko suk ai ki se ko te ko musupi te kam se ka ama se ko wo ho hi mboronga ama ko kara jawe ni seri ama tsa hi khata na ama jawe kai a wo ntkhori khum se mboronga kara khoi hima vusimusi kat matalam seta dri kwena o tang e di dawa desna takal wandli te nga o se strand ki e tseri kwe kwa mo ite kwa no si e wata a dri kakam na si akhrota tam di ano kwente kunga a kya kya re masakani si o daum ki dawta ki e mo ite kwa no a ki dawti a faifu ana ko din kwena a se o kai kara wata e di dao an we we kutsiri na kuita tse katinta sisa ita mo ite maki e nyama ko darota ita bori sukhiri oe Democratic Republic Congo kwe Uganda no South Sudan ta kuma kai kwa khwata ta kudote na tango nge jwanga ibola ku sitara ta hae akana kewo kuchuro ye guta ngoma te kwe a nge dri unji a seko Kampala kasi ye khwata tata muota kau kote aki akapre nisi uboda kwen kia wako ngaya kingo kumkara jauje jawe tinu anja watu kwen atama ango muinu anakukuru na nge jwanga ya awobe ta aki khana laboratorium sita mango sao kara nyomu tinu ngo nge jwanga ya teko kewe ita khana ukungu kauji ake anga kata khasi nguji khaji ukuji akunga kwa kuji tinga ata kono nga usiki kewe nisa kha aku akwe kwe ku ha khanu aku ji tha ka gwe njonga ha ngesi hu ate ma ku ha tu track am si choko ane kuka anga tu kwa no niya honor tu kwa na do tu kwa ngi jonga ya wohati tamakano honor tina ya kapera yo hana ante ta ante o bore siuchir o kaya no tihawa na bore kikusain in irek am no yam bore a honda mska
1: 5 minute ke tonga 12 ke XKFM yang he ahanam ke ngum wami first magumbu ya khwe honor tin ngati tswa ke blo fontin kona sike ngwete ke am ke ka e tuitwe yang he sike ke tin a jang ke o wa tin ka o tswa ke stola ya khawi yang he wa tsi tsweng kwa tsamo re ngi tsi tsi ke yang lo nka i wa bolin aka vikwa ma singa ka hana ga e ke bunga forum ta tuitwe yang ying ke la ya ta tsi tsweng 50 ha ta tu sike ngwe yi ke stolang e okavi yang e wa stolang ko ge wa ko ji tswa kama ge tshale e wa yi ko tsamo ngore nginga tsi tsige yang le nka e wa ta gamu ka hum ke rockland si ngale man i ka ko ku kama ku ga ngage ka police go tsi ge yi ge a kamson ko ka ta dimitu an wa skola yi ge ngi ge am ta ka tsu ke wa yi ying ye stolai tsige ka ko kavi stolang ke wa khali wa ta polisha ta ganika nsiki kwa ui tiki yunga ustola nge na wakichi gihun tangulun aka vikuwa masinga kahana kan igiti kwa nti forum ta tuitu ya igita tu muku oa hang ulin aga mandala ka ungi kwa hana kama kwe ti hung manga un ya metoro la ti yitui kawa muku hani kwa sa hung ya iti gigia ujela vikuwa ma kebelewa ya ngasi ong hana vikuwa ma ta mungosok oho ke nwet vizikuna bron mokhosi ta la wisi siya sike akhale ya ya gita ngandaki ya toge un la ya ta chivisi sika kuwa chi jala mokhosi ta yonus brekhe la muspesi ya gengwa ufu ay gan maku tisatu kakayang e ta gwe chike e ya gya anako ya tanku e ya nge wuna tin disini ke ya nwet vizya tin disini ke mali kakayang e mohosi tasiketa hana ke khula ke nao ena wa ke vala ke ke yakula khano ke ngkam ena wa ke tin ha ka hi wa nao ke koi crazy gear vitan hum awa ena wa ke kanko ka ho ofu ga sangwe ke ya ngum gana ko in e ta ya ai in e ke november ya ngul ke khot dang ke tong ke tumuku ohum mohosi ka ke ngul ya ngachano si gwa ke am ke ka ya mandlanga e komisi kanenge ke nwa ke ntlo yang e a wa thoma ene boke mafuki ene boke ying he wa police vi ko maku agi ga panga nwa ying he won ba ka hum ya he ku ta kan la ti a gan wu si musi ket matlalam la ti khot e dri ke ka go dai ke thola ke lwan le ke kolonga e gan chi kuna ta da ko hum ta gi ge won ti khot e dri ke ko ka go ngi ka chung ga cha ge gani chi ge ma sa ka ni e gani khuna ge kong hm ta dai ng ka wi ge a kham sung u ti thon ai fai fi ga ti ge o di ku la ko yi a gya ta dai ng le mang ngas ke ti sa mu ku ong o te ta ka ge o he chung ga ku ku thula u ka si ti ni gi ta a fi sa hm ai ko ra sim Democratic Republic Congo Uganda e chi ge se Sudan kam ta a kham sung u m chi ma ka yo o ngi ka he wa ibola gaga ke gani ka u o ka twa tsone u kan m da yi wisi sin he won tsaka ka onge no le drika ke kampala khona i ga tsaka ka lan e mo ku o hun ngi khamsung u khrensing no mai ni chu a du khama khu yak kan vi ko ma panga ka om ye he a tsa ka wisi se ma sin chu a sin ngi yong ngi e na wa ke ko e fe sa si tu a u ha ke wa laboratorium hun sa tu mu ku ong nga thama khu ta yi tene ge ta na thama khu ko khu ke mu go so ke tene ka nge ngai ku le ya ge a tin ka ngai dang hi na ba ke vi ko ma ka ng ke ke ka ka go thama khu cha ka ngai ga tsi ge ta an a thama khu ta ngo le neng ka cho of ansasi ke ta ama da ke ka ngai te no kha tsi thon i ne kho no ti ja ke ka ta kai ino khon hi wa chi thon ti honor ti ske wana khika ma sike wala wa yen do sam kun ni ko thon talim

0: Eska tsame ke mono 12 ke ama go 16 ga ama ni tezi yang ke kra go ano ku we ta te teng tsantsa ka ona tsane tsi ama go a ka dem programme te a ka ding le te mo kana go re o kwese go yam sna go ha ba di san mo tbe ta me te hem yen ire se go tsama de kwa gere sa hie no go re o programme bo re go go te a ka go tate bo re go go zi radio si aniza suria ke Venu bori ko khosingye ato ka titan hiye ko studio sika NBL na kotia anka ntuna ngoti anka ta tim ta kuruo programe nge se ko yams na kwa ta hanko se ko khirisa hiye yen irek amadu kwa kham akams ka tur se ko khuta no bori ko khositemo akams ka me kote anka kwa hinko platform den kitin kire kwaren grupu nam Competition te mo deal niem na tino apinteni ka tesna go September an kwa mkingu competition he no kuro kwa di kwa naka kwa ngrupu zi te mo deal niem na tizi te tkua go no te kuro tati ingo SMS te kwa matikwa tuwe randi a numero zi te kwa matikwa te kuro tati kone kuro kuhe koresina kwa ngini mkwe miyam ka izi kitoti Oreste sinkwem katemo sie ko khiria go no so maka kuru hem of SMS temo kwa go be kuru kwikem tuirandi ke hem SMS temo kosa go no kwere zitama temo tenu a nomoro zika kha kuru tatim nyam ka kwa platkantin kere ko kuram kha kuru tatim nomoro fier ta kha ta khuno nomoro kha temo kar o tatim fir no fir dre nyem tahun khadakh kha kwiria rien firen der taha firen 20 kha numero kha koro tatim platform ten tsets kwaya 37 kha christelike yeg kore 41 kha revolution kore 19 mingo 14 gospelani firen 30 kha mohepa kore 13 kingsway 12 Revival kore 72 ham, zos tina gedege tra kwe temo 15, numero anke gakoro tatim, platform ten omige 2, 73 ham, matumbo ntumba 31 ham, dagono family gospel kwaye 26 ham, nukuri okwe temo alfa yeg kore ham, numero yalfo, Hakuru tatinge, hakuru sayava, tsamzi kita, anziteheko, anta tim. Didoka titi ya na korona kwa ikanao aninsanu, tuna korona hivina, yako kuru tati, kone te ukuru kuzu kwa naika. Te kumati kwa ngo, nkwere ngrupu zi, platform ten kitinzi, deal ni mnati kompetisi, apinten katesina gusiwe, tshuwa go ntwerandi go sa go gakoro de tsamse ke nomoro tsa go ma kwa ga a nomoro ga temo qama go nongo ga sms kharo o tati nomoro ga temo go qam tati he 4039 ta azitinzi bori go go jite a ka go tati radio nerten 7 o ni ga fm ke programme nge go na mkati seta to darana qare ga te a ka tem Kuro kwenko bori ko khosite mote an ka kota te programme se ko nge nyam sna kwata ha bori ko khosite do ka te ayoni save marangwe mateti ya go dia kai ko an ka te ko khate mo ta tim child protection week campaign ya gwanam ka hanke ate mo ka te no ka kone ki te tsewni sa ga an ka te tswana se ta te ke te un anat Isaac te mo khana zi te te zi tswana ko nzi ki na ko ke hetsam te tana mata te ko ne tswana thi na ntsi ku tsi a wo go ko nzi ki ek a mo ntsi ku zi te mo te go ta go no tswana a tswara ko mo te tsams ka ta mantsi ku zi tswana sino wo go mie te sure o ka wokri onga ke tama te mo ntsi ku zi tswana ki te go no te ku te ya ko mo ta te atwa kire ke kana go ra tsamse ke te kwa kwa ta ti kwa na am no ti ya kona zi ti ti ha ka u ka go kwa na ntse kwa di o ke ti ta hi ke kwa na zi tamate mo tsum sa tsinsa sna go ai ke ya te tsamse ke tekeng kara akai ku twa tsams ka yama kuk uwa hook u tsana temose ku tsiwa ho te utwana given tsuya ha kuro senta ma tsiwa ho tenye ko ans ngi kwa di o ki ten tsana tin tanga kona ki ka ku e khom kara te ka ku na ku te kum ta tin de ho te utwana a hung ka di tam anke keri atin tan te tana mata tin ko ne ti ya tsams ki te nya ko ansi ngiku a gqeqo twa a woqo a qhoma ka ngiku a temote kwa saka zi eu sina qobe sino a ka qobe polisa na a kwa ne temo tsutsa mzikite u ana tsai ke temo ka ko kona zi ti anza kuri ku e ya ha ngiku ni kiri ki te ta no temo ngo si ka ve ta ti ve ta ka a ko na kam a hinzi temo an tsuni sa ngabem kwa ne heng ngi ya ti khwe a tswa a temo ngi ya go ha tsum khom a tso tswa khwe a ha na si ya ko hi se ta kro khwa hi ka go khweta ma temo si ya ko ngi ya go ta ngi kwe kha ya go benke a dzire ku a wo ti ve tsamze kim no ti kha te mo tswa go zi te utswana nte ta te a tonga go da tsamze ke te utswana te a ka ta tim kone ti ya tswanta ma kha qhi ya go ntsamze ke ve no a ka go zi te a ka te go te ana go te ta te tswana ti ya kona zi ka te mo qhi ya go kha nga kone ke kha ana ha ve ho tu am angi e qhi ya go kha na ke kha te sere of temonci tsepsi sweet go tswana go teve tate ana ha ve khwe ke temongo seve tate a kha o di tsamzi ke se tweni go tamante o tswana go seve tate ka popi of wo kri ka go tamate o tswana seve tate ga ana ha ve khwe am nte o tswana ga te kai go a ka ta tim nge tswa ke ya e ya gwa ta te kong te tsuka kong go rata no han ana ha ve kwe ke mboro a khore ve ta ti ko ne te ku te kong go rata tsamzi ke e ke hem te u tsana kan ntsi kwa a wo ta ti se ntsi ya ti ve ta man anku o ke ding go sia te mo gu ya go tsa go gam nga kona ke te u tsana khore na ma ve ta ti a han ke ya a ting tsamzi ka ai se kim ta an zi te mo ding zi te nye ko a ta tim tswana a qewa e tamedi vie ke nxa nyam sna khwati ha tsams ke campaign ya a ka ku etin ndi ku se tswana wo qo kiri se tswana ng eyes nwa wo qo tsams ke te kung te tama ku tsams ka temu wa a qo ben hito te ya makomwa a na ku te ka eyes tama temu ta ti te u tswana se ta ke ng ra ti te ka ta ti te a ka te tswana u rege tin tswana wo ga rege ga na o hem ka kona ke ng a ke te ke ng ra hito te ke una ku te u tswana se ta ke kunya ka ta ti kona ntsi ku se tin se tsutsams ka te ka ho ka te kwana zi te u tswana ko ma te nwi tswa ga tsams ke te mo te u tswana a tseuni sa a hin se te mo ra ka ko tswana guya ko no tsutsams ka a khan ko ma te quiz ya te mo kun tswana ka sine tsao ka sa ya va ko mi ya te tswana tuna a sine buli ya ko ha a hin zi kam ka kona ke tswana mo tsams ke te ka ka kona zi ta ma te mo ta tim a zi tamate a ka de tswan tama a wo te go seng e ka mse ke te mo ntle be di tama no go ino tsa ka mse ka seng tsa o ka go tsa mse ke te mo nwe on skill de ga tswana a seng tsa an tse sa te mo thung ka go nwe anza ka kona ke ntse go ga a seng ke a te mo ka te nwe kona ke te mo tswa nwe ke te ka o ka kona zi tama ga te ta ding kona ke te mo tsa mse ka ga hisna go nke an tsok e ya to tsai ku sa go e ya ba di tano tsona temo an kae ke nngwe ta ti to se ta nngwa ka e ve ta ti an ga o e ke temo tsona tswara go ta tim ti go se tsotsams ka temo tes na kun a hi se ta ma ha ti tsara ta ti te u en ek am se tsona se ta ti ti tsams ke ta se tsai ku se ke te tse tse te kom ta ti ra do ner ten 7 o ni ga fm ke program nge he kuri o kwese ko yam sna khata hanko se ya go gerisa hiem yen iriek amate kwa ga tsams ka to dis ya go gota
1: venga songs and drop on the bed

ama ngok me ye ka kana ma ka a cho ta hin pa ha tum ka nam ha tu ti ta hin ke ma ata ngo cha ngo a ni o mi ha ki te ta hin cha ka ma ma cha ngo mo wa hin no am ho ma ama ham ti a cho ro hin ha ha ma kwa na ma em ki cho ma pa ta a ta ka ma cha m tre ki pa ngam ta na ma am kuma ngam ho eno ngam dipumba eno jam.

0: Wala kang wa yini ke XKFM yang he a hanam ke ngum wami fresto mang gumbo ta ngum su bisa ke ti ngai ai se ji si ke a khalia la yang he wa ga wa ke ti khot ai 18 ke September tu disini firin tu nak ke lo siki siki ke us ka bukuna ati ke tuwe ke yunis ke kong agan ka wa ka i ngalmang la wa kong ngui ye ti khoi ye pel ngui pel pel ai ya gikul kama ko ta ko ke game ta yi se ji gen si ki ta hani gen wala yang ye wa tun an ga wa ina ba ke tun a ina ba ke ke ski wona ngawi ki ngaw ke falai kula khanum yi akhtini ji thoi ye ke ko yi se ji ke sa khui ta ji ngai ki ki ka he so ko hu ga ba ta wa kalang e yi te ke thaim ta sit afrika ngulun aka parking anang de ki an khama khu ko khu aski ji khne dui ta yi he wa gorta vi kuma panga ka mi ging khaya kwa u ene wa ke khun ke chi bisin ga khu wa ya tu mu ku ong o jala i gorta ga vi kwa ma ke national cruel voltin ya gani khu nam ta tek tek cha asangun ke saywa ns no ke dinama re frida khakam ke ganigun asiko angel velten kuna se gudi wona gas ko hm minister yang he wa tena ding don't go in wa ke tu vi ko ma veli o kam ta maga ke ka ya getang de ke kawachi ali ke singa kuna sai tena wa ka queen ta ka wa vanga ke chilika ka osi gya khamsun u ko ngai mi yunga si kwa ang ke chiga chiji ka ang kun disam kang u ye hanak augasan park jp low an da ke fisa ka e wa police iga si de geta akwa sa khama khwe yi moku kan ya ke gwartan ga vi kwa ma ke ngai mi yunga si ka ang pleno si u mo jalam san park ga ka ke ngai ya da ke to ya e ke wa na ku cha sa sawam ke khrensin ya drata ke ganik agwa mozabi khuna sukwe wanam ta president Cyril Ramaphosa ke vege ya khanun kam ka panga ke ga takalen e ke jo thama khu ke ngul ni aka kaveta ka isikta ya khu singa ngai ke kan lagi ka e veta ngi tung wen em sit africa nu ya ng ya chon sa nam der ta ha ke tung diwi ke ama kan he wak a veta ta ya khanu ng ya ge ta kha president de ke vanga ka ng ma si ke kho ka khang ko e ke ng ng ng a chi de a te ga host si ka si ge ta tin a gan tang lu ng ka khang ko ka wa bungan i mana yai ke chit anaw kan ke chit khoin kam sit african ye chon jit gyan ka ka hm kan ng te ni wona ban ye khola si gi ngul ng ka ng ke chi si kan kya khali u chi ga chit khot ka gam u kwa ena ba ke ka wa si gya kham sun u ke khu ter ta gyan chwa jit gi ma si ne chwa tu sa chin ji u chi si gi ngul ng Ramaphosa kwe a hana kan ku ga hewa ga ki ga ni ni ka ng ki ko jin hm yin plan na bai tu ni lu ga hm sing hi ki ga ngai ma ka ti ki wi ko ma ka ng yi khu tu ni ga gi ya sing ka yi ya tu sa chin ji mo ka le ni nga na ko ni hetin firi ni ta kha ko jin hm yi e ke tu khama ko ka ng tu ni lu ga ga he ke gul khama ko ka chi bi se ke wana sit african ye jim ngtorsi america minister ya ngawon ngol ngin ku panga ngawa marco robio an ngonda ke america atu muko ohu ama ke ka ye waka jala hun ki irani plin no wit in agan hm olin ka manera ngin ka si ohu ngaw tu singa ti maka hun u jala si no to wam Robio ta yi wan hin garak on ga New Delhi ya ke hana ya kan kuyi da ke manira ya jala hun ya kota far o mu ku o hun sin strat ya hi wa homu su wa si on kang hi uwa kirin kang hum kasi o hum wana ka tosim ya ay mong da ke gan na gihin ke kam ka pang at kagin hulan ay hum wana uya kula si tani wachik ay hi gyan a tatani gita ak hamsung u kawisi si maku ofisa singgati maka hang singgong tuwam President Donald Trump a ki hiya da ke buga hi kut kata kama kwe kawasi gi ak hamsung u kawahe amatri au kan e kawaji jala ke ayi hi wan akak asing vi koma kan sikya hana yi muku o hum to noi waga ke kakka o sing manera ti makan ya tu sono tu kam ta olu ya plesu ses presende ke vi ke chan ya chan ngi no kama kwe ke ka engel man amerika ina waki iran khatu to gutum kama kwe ke amatri muku o hum tin ajang ta Oli yang tini kukle tuan eh kau zikia kamsung u ka ngai kuwa niha nyinta ha dola ki fatim. Masi ki wala watiwa masam kun ke kwedam takai kram kita kan angau dam ke warosin en hum ke kam ka Pesi bisin hum ke podcast tru ngumen ngato oin e iya ohi asan nga hinawa ke kakrisim. Xka FM ke vegan ya chon asa morsani ki echi ke boriku tachi ke navegan ya chon atani asa kawisi si ke moriki kayan kalukule ko anghi agya asa thung ke SBC hum ke podcast sbcnews.com akon ya ki kanda sam
1: SBC thru bori he podcast swegwe te isanete bori ji an kya itawo kom kuiji no tia shwe hojim vieke o ki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri o ki hun nintzen ke heki ha ha ki tete ha o bori he e tru o ki sabc.com ha an ki hetam shwere maa gwen

0: Ah, monite ke tlongwa yene ke XKFM hore ke ntse yang hemo sa mkhumbinge wa morsani ke tla tsamka itse jo khama kwa i wase se wa yafta ka punda ne wake mitla fresto mongumbu tla tsamka morsani ko tampu isi af South Africa tla tsamka sigeta nam Africa tsam ndingi gita sa da ke Ghana tsamkong ging ke Ghana ayi komo sare tla ke Pretoria kona ke viko makangisa o yinghe atu mukudiwe o ingole si gita o tsa ikiti si se gita anginda ke yi khatru da kui akok kui kama kui yi tkwam ndani gita saada ke kakkan dri desende si kwa yinghe kula kwe hi gya da ching ena waka chi gyan si kwa gita ahana oa yi ke kwa sa te ena waka fesa ke ga ena waka yi ok ena waka kham tani sigeta a gan wi koma ka hwa street store ka he sigeta ka khim ko hana khwasam diwe ngo tse ma tlono mo re seneng eng
1: ya mbambara go ntse ka ra do tonga ta tse ke ten khwena no nga te o tsame te ya ro kha mo re sane te tse ko program te te ko tse tse san te mon te o tsame sta ma tseska yen ire kam ta ko nye ke mene tenge ka ra pa nge Radoski no ting ya ko kai ku kara hante o kai ku si morosane anu jauta ko jete ko kung kwa sa tam ko itsa ti mosan ma fresto mangkumbu no ti yafta ka punda ta ngeska te morosane ski peke go boriji ko kwa ko kung go jinga ta iye gwe si anka te South Africa namu an ngeska se ko nyam kara hwata ha to kweta Africa SDA konte komo go tuna gana ka kwa kwena gana o gana si o tsumbere wa e go komisare se ngoko ke Pretoria ke se khas na hata nga te se gana go kiare ka ita gana di aitsi e o ka kwana gana tse ka tsunisa gana di domi a korokoro sana te ta te se ko dri kara komo go bore swete

0: sekunde tswametse ke monitor gangwe so pa nga wa tuwe mko ke gya tlhabisi ke tla tsam ka nke morsani itse ke se ka mongwe ke ate tshule nke wicha ya fta ka punda no ke min afrista mongwe bo itlo sila ate ke khokobe
1: tsam tam tem mon te ke se ko tsam ha mene te e ho ngo te se ko tbe ri ke tsam sa nna te ya ko morsani se bo ri a ya ha te khiri khiri te ka khen te te ta am tse ta ha ma a dom sa tsam jao jao ta ha sa ti ya fta ka punda nte jao tsa tno fresto mangumbu ta ata te ta tbe ri te se ko khwe dam bo ri he a tse

FM 107 xinxeke nyagana kemtsa samtsa bithe ncinlo ke gicamtsa ke wanguwe kemtsa sake wave raider ecamtsa ke xala cumcumoye dithima yagqama xhamukele xamtsa ke 3 gicamtsa ke agent yar tagi chimbo ke qoma ncumcumoye mtsa dithi yocaqwa ke usike xala mtsa qoma sike maqinqa mi IB Victor we xala mtsa qoma ha qoma xamtsa bra mtsa ngawa sasingxeyi omtsa sangxeya ke ke tsa ukwicakhwe umcakhwe ngxeyi ke ikawishika naka mtsa plani odwa kusika nangqele ke mtsima kang mtsaga tsima kang mtsagolo cha tsima kang mtsapanga cha tsima kang mtsaqham okweke ngiqala ke mtsaqham awathi njalo sing ke basika mtsapanga cha basika mtsaqham okam basika mtsaga kankweke ngiqala ke basika mtsingxeka wa ke ha kwenqothi chanqe owakha ngonqothi chanqe he atisathi chanqe basa ngxeke ke kana cemu sisi apanga kawisika e wakajala sing panga ka bisi ke e kanti tsonwa fa ba khanwa ngwa qinqwe tsika ke abishini di qoka u tsike e a ke qonqa tsi qonqa ka ke belo ba toa ke tsike pa si ka ho tsana tsike pa si ka ho toa a o ntsi tshwana ngi o ntsi tshwana amaka ke ne tsi tshwang tsika e ya ke tsami tsika ya ke qomi tsika e ya ke tsami masinga ri ka wa tsika e e ka pa si ka ma mangwa ka wa tsike ka pa si ka ma gominwa ka wa tsike ka pa si ma panganwa kusi kana kan kalam sa sada ke kawa chike kan pasim sa sing hai kwa wa ke chi khang ni ati sa ke chi o chi khang ni anu da kha pasim ngai mchin nga ma o pa sang ngai mchin nga ma ka chi khona kona ti sa tswe chen mchin nga ma chi khona kona no da kha tswa i cha panga chi kan wa mchin nga ma chi khona kona no da kha ni cha ga kusi ke wa ka jala sing i cha panga kusi ke i ka ka jala sing cha panga kusi ke i kan a kwa sa i cha ta sene ke tidhegege utidhegege ye aqonqe tiyano da khaqoka tiqonqe tomata khwasa tiyano da khaqoka tiqonqe tomata ata wea ya tomata ata cala ya tomata qonqe a ke mtsima kang pasi itsapanga mtsima kang pasi ka panga ka tse cala cemke a hona tiqonqe di tsa go etla tsuma a hona tiqonqe di tsa tsa feta ka qonqe ke ke tiqwa etsa a hona khwe ke kana tsamusisi itsa hona khwe ke kana wolo sisi a kang go qema mtsima itsa ngoqe bisile di sentsa ona khoya a kha ngo tsakwe o nge itsa ona khoya a kha ngo tsakwe a o kwe tsakwe itsamone ya tsakwe ke tsika o sika ndo itsamona kwe tsakwe ke o sika ndo itsamone ya a kha ngo tsakwe ta nge de ke ne tsika itsa itsa itsa ga a tu panga ka o sisike e wa ka tsala sing ka o sika ndo ka ngala ke mtsa sing o qala ke mtsa ga qala ke mtsa kha ta nge de ke ko mtsa panga tsakwe e mtsa ka guli tsatsi kana mtsa ngai de ke ke usi kana mtsa khwasa ngom tsa tsa sa ngai tsang kwa mtsa tata ngai pasim tsa sengai ke tsi mtsa no da kha pasim tsa ngai ka ke ni mtsa ka ga ke usi ke e wa ka tsala sem tsa ga ke usi ka e he kang ano da kha pasim tsa ga tsa mtsa sa ngai garo ke mtsa ona ri garo mtsa pasim tsa kona bang ngai wa ke usi ka na e wa ka tsala sem ku tsang kwa ka e he a qama ke ka wa ka tsala sem ku tsang kwa ka e he a hu ke ka wa tsi ya tsi tsala sem kang wa tsike kang kana tsamusisi anwa kang wa tsike kana tsamusisi akhangu nwa tsi tsangi kang wa tsike kana tsamusisi ka apanga kanga kham ka e ya ke obilo fte ya ngete ke ni bilo fte ma ke o tsike ma ke ko tsi tsangwe o tsike ma tsike kang wa tsi tsai ma pasi ma o tsi anwa ma pasi ma ngwa tsi anwa ma pasi ma kang tsi anwa ma pasi ma panga tsi anwa ma pasi ma o ka u tsike ma ke ngi ma o ka e ya ko nwa tsi tsangwe a kang wa tsi tsangwe tikhona ke tsakanqe tikhona ke tsamtsakwe tikhona ke tsenqotwa ka ngene ngene tikhona ke bisile di to hawa ke koya ngi tsiga e kang pasi tsapanga tsiga pas ka panga ka tsemo tsi wa ka usi na tsala ke tsaseng la ke ka wa tsijala seng a pasi a ngai ke a kentsi a pasi a ngai ke a kwetsi a pasi a ngai ka e tsi tsonga o kwetsi a tsi tsonga kentsi ma itsamani tsho ha tsiga na daga doitsa itsamani tsho ka ngo tsakwe tsiga daga tsalitsa mtsakwe e tsakwe o tsitsela khamo ka o tsinqo ke nga pasi asingamani kwa panga ka usisi kana asingamani kwa wa ka usisi kana singamani kwa kanwa ti khamu ke tsiga e apanga nwa a munwa a kan nwa ka usisi nga ikala mtsa kwa kwa ka mtsa didi nga tsa nam tsa fite nga mtsa sa wa e mawe ni mtsa sa ke dala bi a tsa mtsa ikala tsa mtsa e wala ka mtsa de ke tri kwa mtsa fi drin fer ta ke mtsa tsa tsa wala e mtsa tsa sa mtsa kwa mtsa mtsa kwa ya anisi a gamsa wa khuthali te ke khoida mtsa ikala tsa mtsa stalabi a tsamtsa fite nga mtsa sa ke ekskrimo no ndan siwa ngene ka

0: Unang mazalito mo hong katagang may ang hiwa fir iriwi ki ex ka FM. Kung kau ka, ki mahali ki kandiyan ngang kang hi awa mga sa chigo yang ang hiya Northwest ki kawa Bron Mohochi. Sa kundi diwi tagi kong aka ta chimwa ang ka donor da hakam sang ki kubaga ko ang hi gani ko ang hi akolya pali sang hitu na chibisi si ngaw ki kuliti ma kagi tam. Mahoti ang kukubang ng gani kunaka ang Johannesburg ki Landros of Tang ang ngotag bagi ngwa ki kang hi wapapilo yang ang hi kulaya yakin ang ngaw hi ngaw ki vala hi ngaw ki ngaw ki kagi kati tam. Ke kang hi a wa luka luka ang hi tungo sang ki ko ka krisi kang hi ba lini nga en hingwa ki lisi ko giga awa tiko ang si tani gigi kisila kang hi a wa wala ya ang hi gigi ki ka oin kui ki kong ki November ki ka ang hi o kui gigi ke yakya ti khoya ngi ski tu wa la kwang hi ka to kya ti thang sta tu gan ni khuna kang hi a wa khuti sam ku kho khai ngi gan dia ngi sung to gi kam ma ki kam Berger Mistra ang hawa itu kwini kikawa Cyril Taba ngati kwangi ati sa departamenti ngi benalansi sagi gikwa asang tagi oang ngwanti kwangi kama gamgi ha kinole ha hechi de gama kwang sum ohu khasa yi nghe lugalu gyan ha to wa der bani kani khuna honar ti ge ga ji khoi he ge kama ngoli ge nghe chi de gama kwang e ha belwa nghe a wa benalan si sa ke ke ka wa ki a tsia ha yi u ka ga ta tsar ga kwa nghe i lugalu nghe ha kwa iski ngoma sentro me nghe pali ngwa ti ge ya ki statua la ge he ko ge ya ya ti khai ngi ge sawa mukudwi wa lukalo hum kwa ngi gan ko in chi ge gama ko de ge ko te ge ka khwe te ge kanini ka ang ka to lukalo ka ngi pali ngoi kya ta ko ko diwi hi a wa ka su u o khya yin ka ba ang ge ang de ge municipality ti ai hum ke lugalo ke kang hi awa kahana wa chi khoi ang pali ngoi onsung hingo gi municipality ti ke vi ko ma kang hi pali pangai onsung pangai vi ko ma ya gi ti sa ministra ang hi benalan sa ke ka wa Dr. Leon Scriber te gi ngali mang sa pali ngoi onsung ng kwa sa ti khoi ang hingo gi lugalo kang hi kanina ka sang hang kai hi gagya sang ka ohun ohun kwa sa Dis kapuke ka regering ing hisgilla ya kanini ka yi kumisala ta gya khamsu o ka ya wa provinsi ki lugalo ko enti tsagi ko anwa ki ka ya wa gangau ki khuli ka ang he gani ko la ki ka wa ki sumanu ya he ko ki kong ka chon ti wisi ka ingi o ngusang ka wasung ko utsala ka ti gahi maka agasta la yim grupi premira ang ha elan windi ang oin khaling ko ang he gya fisa u ti wisi ka ingi ki o ki lugalo ki gani ko ang he wa malmas perim Siras kuna hingwa ki Siderberg ki gastri ki ganim. Viskapu ministra kwa su mahalik gani kuna Dahidre Bartman yauk ete ki mahalik gani kuna watika ang hei kanda flag ya ang hara hirang ki kawa ki kamwisi si sa palin ngwa sa onsang kwa eti ya hong anko kawa sa kwa kam u hong palin ngwa sa sang ho zala ka wisi efasi Iran ministry ya ang hei kwa sa baita lang sa sakit ya hong yauk ete ki khalika ang hei yi kia u anwa iwi kwa makik ang ti hong gengi ka ang hei kwa tani sang ka otowa tengwa ki kanwi ng hisang kwa aghala paling nga was dihana yi nga ki kang ha wafi is a ki koga kang amakwe ki ima ni gi a pangga ki kang hi a wa iran so kwa tani gi ka tukma o yi gi ang nga ki kang hi a wa chwisi si lanjala ka ka tutu ka to ka igde koga kango e ka to tiki intini gi ki tama mga tiki ni upapilo ka uwa Amerika President ang ha Donald Trump na tam social media taklindi gi ki okuya tiki fi is a hingwa ki Iran kanini ka ka watika ang hi ka kuitu mkama kuya koga kang ama kwe halil ti ang gi hintani gi ka ang hi nguli ka ang palingwa sa osam ngo towa ngo gi kanu hi ngi palite ni tegene u i twa sang ka gi ka mai o i tu ma kangu tukangi kama nisula sihi oku inka khalinda agya hanam iran ihum ki igani kuna wala unka wa kira nikika ngawo oka ya wa stratfan hurmus ahum ki tia kanghe gi ui mata tia ngoi gi hanki oku ikanghe igi ahanakwe ki Amerika giga vikuwa makohu ki kanghe a wakoka amakwe kawa tia kang kawaka tuisa kundisa ka tonwa tunghunga agi ta tia ngeng agi kampali ngosi sunghu otoa tiki ngasi wala wa wafi if irum tenju ta samhung engu ki x ka fm
1: Kamhe fire kamo kutao 5 minute ki xka fm kc krafa ha kamhe ti tahon fire iri bori e kom sono bori fire iri kwe e tiye ti ti trasu katembu na ti mamba ka te ha ke ke ti na am kwa sane ti ko kara ku ko ti ya kaye ti kaye besari ti kom north vesi kom brown mokochi ma khabana khase chunya khuita nsiu he donor da khay e shu ka chunya am te o twen ga o he ai amu sha makite kore ta amam makochi u khama he aki yonas bara khashu ka ka oiki ka ka ita no ama she e wo khui hi ama anja sinu te a olishin shi anyi kwe te ri khawo ta maha nung karo hi te a yi te aki an an ku te ui kui nga u ki nung mu te tu a kwa hi te ama karo se ku ti ku e wo ku hi mu te tu a ama du ku tu hi we te nung November nga ingi e ti kuri te hi sana ti no statina sarata anke makwasa na ko anjangu kwara ko tinya te kha ki kaibe tem barga mister a itukuni si di a sarol jeba pa ka ti department and balance sak ko na ana hinya kutaku aki kha ngu ko na a tu a anga o awo te dina anga o ji a wo ma darbandikam an karatiya kan kuna gwanam ka ha an tu kan dure balan sa sa ka sidiki no an karatiya shin kyan kun te ko ko ga o shiki na stati shu ka shi kha ko tin ku ana sha te kyara shan ko ta ko han a te to ka ste he kuna ha ana a aro te khana ko yin en zeba an ka te municipality ti ji aki nya kota ko ngin ko na nga o ji a wo ma no wo ma bare khatin kan tsu sha municipality ti ji hun ka tin ama twa ka ti kha aki minister a kha ngu di am doctor Leon Scrubber a ja ai ni ta an te un ga o kha ti yo ana an ja shin si ko ta ko ngu ste ta Veska po siki regering nou an isho ka tloi ha kun kai di nam ana besa ha hako a provinsi siki tiyanko kunga teko tiyanko mungo tima yomborong ka te tinyre ta khwesa si te tiyanka grupu ngana ana ak etremana ki permiri a Ellen Vende kwe ha nseza ngana kunga timborong ka siwshay siye mungo isha nga uji Melmes Beriki Shireski Tahono Shedras Brachstriek ane si jam a Veskap si di minister Siri di a Daidri Bartman a kate Siri he kiri ate ta ti yo ka kwe ahe mungu kutaku ngimborong ka he e anja te mana ku mungu ma a bori si khiri uem Iran si di minister a ka ngu jise ta jaro kayik a kate kya inkara aki iye te kukuji ane sija kai kuhe kwe kuha tamji tingku kai kui te fie is a stamaha iye te kanga te ha no gwanam kaha aki tu kana awasi ye kutako teken viraha tim atami kai te kwana ha Amerika si u President Donald Trump wika e social media si ki fie is a kwena takono Iran kwena ta u komo kai he e karatim no tau kus dam kha ka khoma ha ang ha aki ye ti ti kne gwe chem kara ye ti kom ka ya ti khun iran a ka ti khana aki gwanam ka kha kai ku bar khating ke shika keren va pen ta ki te ji ho em of strati si ha mustakite si we en gwe ku ankiti America sim ahan setem kumut ahe ahho sa uhem. A body to a gum her exca FMO faithful gum tacono test the Havana comes in him.

Onim mazili to mahonga tanga ngamik hewa fa efirwi ki ekska FM. Voorzitter, haar portefeuille comité gewas maatschappelijke ontwikkeling kikawi Bridget Masango. Gyo kuita ke tikang hika ngitkong ki parlamenti ganikunam a wa galama kika ministra ngikya Sisi Tulasi. Ke ya lugalo ki ka khamsa fesa tia ka ngai sigi ke wana ke kanini ka ngai sigi au angawa ka ki ka ngai ki tika ngai ki kondisa ma chi thanta ka ngai ki game tulasi ahum aham president Cyril Ramaphosa gi ki o tegen hata ki ya chi khoi sigi au khaya vi kwa ma ke ka hi a wa la angama ya ngai sigi ki o ko ita gi ta ki wa khalim masangu gya ok te gi committee khoko ma kam yi che akwan hi wa chi khoing hi paling wa isa chi gang hi sing ge khoing hi panga gi mane chu khama ka hingoi ki fisa ki ka tia tia hangkang hi gi gi o kang hi to la sik ang sing ki ok it ga ki la ha a chan hm no yang ha wa sivim ti ga organisasi i a National Service Delivery Forum ke kawi geti sabunga ngi ki agan ko ang hamagang ki Bloemfontein gani ko na ki ik a tuwa kanggaw ha kala ang santiwi si sika gi hingo ki tiya kan si gi ang ngum u hiki stola ha ang higyakula ik atlet ka ni kagi ko kawa ka o ati kwayi ng higyakula na tam stola ha yang he o ti kwayi ngi tamagam gi hiti de gama ka ang higi ko gyo kawa ngaw ya ang he o forumi ngi wa pocho motoko gay au ko itaki ka he o ngai hingo gi stola ha gi ko kawa o ti mama ka higyakundisa tuwa ti ka higyakunga tabunga hi ha magong ki gawin ay hangkang hi a uwa municipality ti ki bi kwa ma ki katututu gi ka kupanga at si ngaw kang hi gano ko angkar ng ta yi kwa a ki sila ki ng kamukha ka ta yi hangta ni gi a kwa uti ya hangkang hi kawa kawala at kamsang kwa hindi gi ka ng oga ang mtsala uka ki tiya hong ki kya gi ka kawa makuto gi ati sa Fresta Trehirang ke taxi vereniging kou hoeing he kunda ma oyi tege yi o hong kasan ti hong ka ng ho towa bunga hi he gya kwen kato ng ke kang he a wa teksin krisi he gya kula ke kang he a wa papilo yi hong hi ng ke jip kwa gye kako ole u yi krisi singe o taga nene ka yi kwa gye a panga muti saka kukhan ng mali ke gande ng ke mgoso ti do yang han nord veske ka wa bron mo khoti se khlend ge tron akati u de onar da khatam muku o hun kasan lugalo ka he ya gama ma ti thang thang ya ki hana ge papelo ya ng ya ki hana hingo ki santani palis sanka kama khan thang thang kwa ki hana ka nga kwa ge mo khoti ko ko mang ga ni khona Johannesburg Land Rose of Gang khlend di tek de ngwa ke kan hi a wa ng ka ga pa pelo kula a he ngo ke wala he ki ga tene ki ga tin ha ki lu ga lo ka he ka pali a tin ha ka he ki li su ko ki ga awam ya wa ti trens ki ki se la ti wi se se kan hi a wa ka ng hi si ki ti sa ha ko ki ga o ya ki ga he ngo wa ki ho vu ga ni ko na ki ga nga sung ki ka hi a wa ya kwa ki November ki kwa o ngo ki ka ti ka ng hi ya ki ei ge sing tu ho ya sta tu gani khuna chu ti sa ka ngi sing paling wa song ko onji khwa ge kho kha ge mali ge gandi ya nu ya ji khwa hi ge sa wa ka e fa sin lang he a wa sit african se ki en kom stevi ko ma ka o hin ngo ki pel melo ki ka komisar sa ngi kha tom mo yo ne ko ko ma tom ske khu a ge bor to ra gani khuna ka o munyoni angi ti khoi hege ko asang ka ya ka la jungi ya ngo to gi jala ta sar sin ai hm atu hm fir ho ner ti de sen ran ki ka mali ki munyoni di bi hge ka hana ka ang hi a wa na wa chu ka ng hage ku ki nga wa hege ti ya ka ng ha ki u zala o ki nugat ku misi ki o ku ka ng hege ki ta mai hi hm wa ki ti ya ka ng hege kondisam ti wisi se kangia wa munyoni ki tuir sinen siwendin kang hi reslan gan kona ki ki wam
hi kakhetika hi tuaki gya papelo ka ngong o khano hi zikwa gala ka gi ngakim tinga magani kola ki o wa tiwi si zika ong se gyo kui ta ki boku kakle tsa ki tsa ngong tani tia ngi hengke gya ki ka ngong hi a oa ti tuaya ngong tika ha gi o ta kumisi ngi fisa ta gi wana ki monyoni ka ngong li si go gani kunam ki giga awa o hingo gya vi kwa man ngong tika he gigi ya munin a ti ka nghi ya ki uwa tuwa kia tika ya nisi ki tuwa ya kia upanga ufi kwa magani kuna tuwa ki tuwa ya ta muni tan ki kamta ki tsu ta ki u ta kati nga kasi gya fisa ingo ki inu kumiste vi kwa magani kuna ki ka mahligi ka uzala uka ta ki ngasi wala o si iru mtendi ta sam ingo hiya kweda muwe ki x ka fm

0: Olawa Fifi, ke siwe minita ke ex-KFM, tamwala ke tamya mgeche gamme nghe aburu kubi. Tabunge kuman ke kumisale gen kwen kuma ante wala amajwa tamo kui. Ate kwen hit atam kanya sigo ngayin nghe aburu kubi, amisale tamo hongo, he mwa ke trasal katembo. Ngaming he aburu kubi, tlaekam kang inu kwe tam kui, sit Afrika ke gal mwale tlaekam kanya ke anam Afrika ke katam. Tagam chung ang tene gya sam kang hi a uwa chitwa kukang amakwe ka gi ka ukla ki nuwat ka pagani ko na hingwa ki nguli nungi gam na gam at siya ka ang higa kunda kwa higi ging hao ta halika nga kulang sa tene paling nasang tuyang pangga nasang chitwa ngi ka yung ga u ki bonggang ay kaling nga muku umunti ang katitikang tuwa sa digdiw ka gi ka kundi sam ay fasigani mas asmanong atang toho kang sige kwa ato chikwa ya basal perturisin ahong sinisige ka toho ya ang hi abaki ya ka gigi wazala utakon mayam ki ka ang hi yatam kwa kahi wala o ohasis irmasam mi ang hi akwedam huwin
1: Tamme ekska FM yun yung faifu kataku niya kaya kamanitin kisi karapaham tameng he ti tawano a jao si bori kusu bori ji te komsa bori ji anji ngi ti te kam ti treso katembo ta kono jelita mo ngotam te te tin te ma kya in kara to na kara khate ko ta ko te te ke no bori kusi bori ji ki te komo bu ji te komo bu se Africa na mo ti e ma am Africa e ma am no te ste ko mo ham alwart kapuki aki ye dingi ku jite ji to no ni yelang ki ta sebe sona tin no aji to ko di khona di kona ka ata ye tin to no te ko mo go ha how to si u bori ji te beso per dure si mo bori ko ji vi ke ki si wa amate chinie sina o baki juelem te bori egwem ta kono tsame sei se tsamo kono sei sir kodam bori te ati ti si kutako te komo gwem

0: Olu wa fɛfi ke tin mini tege ekskrif em ta mola ke kame em kiti gam mi ng hi a burgu wi gyo ng ng ngi gam ng. South Africa ke kam ka ng hi gi anam Africa ke ka kam ta kam ya ng gi kwa anam ya e ke ka ng hi a wa organisasi ng hi wa Africa unit ke ka wi ke nihentin dri en se staha ka ng hi kama ng hi ke ng tu ke a hudi gala kunaman em. Kaitamka ng sika kwin hai kwa ng kaitam ng ki Afrika ini kwa hai Afrika ini ng ngivi kwa ma ka ng hi itak a awa tigi ka sanga kula ka kwi gam ka panga gwiti kwa ng e hingwa ki panga tlakala ng e ki Afrika mku o hong kwe ko tiang wakato ta khale ka ng hi tiang kwi nga vi kwa ma kula vahutu hingwa ki ka ng hi tiang kwa igen da asi igen ti khe ng ati kang he o he tu se sun khum e khisi ng he asit africa ki ka wi thoi ta go ale sun khama khwe ki kam ya chi cha ng ki ching nga ka ski ng tu ka ya he chi thwa ge kwa anama ya ma ati thang thang kang he ge dis ma da ng ge u zara ku ka ng ka he a wa africa ki ka kam ingo ki kang ha wa bungi ha africa ki ka wi khale mang ta ni konda gi ha chom ki kang ha wa mi ya ti to to khe ki ka ngai hu ingo ki kang ha wa chi gi hing kang he gi ha mi kam ana marian sin van firen a hanam ki
1: tsam ha fai fu ko 12 ka minute si kra ho ha South Africa anamo ding e ma Africa e ma eng he nga kai ti aki ngom sana hi organisasi si Africa Unity su 1963 kai ka e Africa ini tase anaku hi tim a i ava ti

0: kwazingiete ko amtsewu misanqaba na teko tsamziki tsuzi gatsi utrek amzika qonse na ko sasa wa khavenu nge anget amtsewu misanqao kyai anim akase nka go zeta magazi utrek amzika qonkago no izita maga izitswaga no nge tive kete a kare teu tswana a te qewa eitano nqande o kui aso
1: Amat hota ng kamakoy a programa ng he at ho he kaw yang hewa SABC Education a programa sang ke SABC Radio. Kulatsi ka he at ho he ng ta atin ni nauna ke SABC Plus. Ke kolukali wula ke kolukali rigaro. Kaw he akwa giafoni agawa SABC Plus aya app ta ng radio ta wuna SABC a programa sang. Programa sang he ato o atin na gawa podcast ta ng Tike kang atu ta ang O kawati tike akwa gya computer ke atu. Agawa makuwa tru ke SABC Plus ta www.sabcplus.com ta ang ta hanggula ta radio. Ta tulang ngaw ta tikaw na SABC ay podcast. Ta hanggula podcast ta iakaw ta ang Kagtuwa si kang tagawa si kama, tagawa si agwa tuka kolokole awuna ka. Ta yegit inja mo ke kang kui ka ang kiwa SABC ng ayvilonggi sa kausin. SABC ng ayvilonggi sa ang kanga at ang kanga at kwa.

0: dekwe unkwen kwana wetetinve ndetinga siki otu Africa kwena kan on aji teng ku khorena hebe tangu kan uheta ma wote koro e hedino ngakan tete ayo kwa te sat ngisho wete kam ku ha ngi kisela ku ha ha is abia
1: si
0: kede kai kai ngate ku mo sobo sa ku
1: ex

exco if mkoa ulenga ipanga mtana kuchu au nga programa go sa uje se ka ke radu aku si de kawa ne khe kama 10 minute ke ulenga mtana kuchu au nga programa go sa uje se ka ke radu we si de kawa khasunim awla da pango ma si de wala ma ji chang kawa khasunim awla da pango mtana na si de kan uluji se a khasine ge chukuna o masilege masi cha kai ke ulang ji jang ka ang kham ko khlin me pangom ko sing te ga chou da wa do ko a chou da wa clinic ki a chou da wa sto la masi te ko jing ngau tu le pang ba kan wu si si ma si te ko chi ge mu ngai ngai ge se chu na ji cha ji ji ang mu le ko kha kha kham ko pang ba masi te mu khai si ko a pai la masi cha ta a thui sa ka ji ji ga chou he wa up te ki khlin me pangom de ko si te ge au da chuang ngai di song ong khlin me ko clinic ki o up ti ki a u daga jing ngau tu le pangom ko si te ge kan wu si si ma khase ne ge chu guna yi ku ng tham ko si o mana ko kaum ko ka wo lang ji cham ko si mu khai si a tu ngai jing pangwa ba ku u zila mana ko de be ya ko ko mang ngang ngu ba wo school a e ke ing a ti ka ke yi ku ka tham ko ge chu guna kawa jing ngau tu le pangwa ba kan wu si si mu si te ge a khase ne kan wu si ku ng tham ko si o ma si te ge wo lang ji cham ge ma ka si sun na ji cham pangwa ba ka a khang ngam de ge ji ji ku ka tham ko kan wu si a ngu ma kam a sing a man ma tra ta le ma si te ge ng si ka ku kong tham ko am ju ma a ngu si shen ngai ka wu si mana ko ngai jing ka mo wa tepa wanda wa kamo dong usi kamo jika ga gung kamo ka za gung jinga jena pangwa ba ma se dei ka wa jike ka ne wulu ji se a sing ma ba i ji ji gu ka thamo go ka wa jike ka ne wulu ji se a sing ma ba ka nguin khare ngui ye kwa ngung nga na kwa de be ka wa jike ka ne wulu sim gu sin da ge ma tu hm ka ngui ka ngo ta ba wala nga ji cha pangwa ba a wu ji la nga jing jing ma pangwa ba nguri ka ka thamo go da ka ne wulu ji ga ka ngwa ya de ge amal ma wu ji la ka amal ko se ma amal ko ta ta la a kha se ne ge chu gu na wo jike mi tar chong go la hu go sa go ji se ka ke ka ba tu a kha si pangwa ba go e kha kwa ra du ge numuru ya one ten seva pen ne kha fm on tu ko ngo la ngo ngo sa go si ge mo ngo ma su ten du tong ngo ba o lang

xka FM ka wa olengwa mtana kuchu awngwa programa go sa buji se ka ke radho ke ka ya tu ka khai si phangwa ba kwe khai ka radho ke numero ya hone ten seva pen ne kha FM ngana mtoto kwe awngwa olengwa ngwe sa buji se ka ke radho ke ka ya tu khai si phangwa ba kwe se de ge olengwa ji chang tena go ngwa thamo go da ka wa olengwa mta chongwa ba kwa ngwa de ge ma si de ge khasene ke chukuna kana wolu wuje se ikwe ntam go se go tsike pangwa ba a tutu go se ngo men ngwa tele tele wo tsike mta chongwa wala ngo ngo sa go wuje se ka da mo se de ka wa ko me se la sim tan chongwa da sa de ka wa mai ke ngwe ma ji chang da me ngwa ta ngwa me ke ma se de ka no wuje se ma si sa kai ka wa jing ngo tule pangwa ba khale ngwe a thui sa chou ka wa clinic o a thui sa chou ka wa hospital ngwasim khaisi kanui a wastula atu masichang ma ka ka ching o kamo kininuka kawachi ke pangma ba kanu si sim kwasi de se chuna chi cha a ko qale ko program mdu du ko ngwa wala ngwa ngwa sago ji che ka de masi de wala ngwa den hoji ta ba ko de ka wa crime ke safety kana wulu si cha ko si de safety ko jing ngwa du le pangma ba ko si ngwa ko a de be kani kuna o masi de ke ka wa chungale wa ji gem ter chongwa wala ngwa ngko sa ko ji che ka ke radu ko se de ko manta kha da wala ma ji chang ka ko ji la thamo ko he ma angwa ta ngwa me ke ka wa ka no lu ji se a tu a khase ni ki chuna pangwa be ku we wa khase ni ta ko ji ke ka nu se ko ji gem ko sin ngwa na kom ka mu ki ta ba se shu na ji chang ngwa ngai de ke ka ji chi ka ngwa de kha ka thamo ko a men ngwa a wu ji la ngwa ji o a men ngwa a ane ngwa ji ka wa ji ngwa tu le pangwa ka nu se ko sin ke mong ma so kom ke special angel then we ta ngwa ba

XFM kawa wala ngayon tano kuchu aw nga programa ko sa wisi si kake radho ki kabaya tu kakay si pangawa ko kaipa radho ki numuro ya wani ten siyeva pen neha FM ngayon tuto ko aw nga wala ngayon sa kawisi ka nga kong kake programa nga kwa nga ki kabaya tu kakay si pangawa ko kaipa radho ki numuro ya wani ten siyeva pen neha FM masida ko ang kan ko supa ki 7 yarta ka manite mkwe kawa nga wala ngayon eten kong si taba kwa de ka wakrim ki safety da wala ka jichang ki kawa wala ngayon ya mta chong nga ba ngayon sa kawisi ka nga kong ka ki wala ngayon kwa nga da ako sida ki kawa tuwa ka isi mta na kuchu au nga wala ngayon jichang ki ka uwa kanda uzi si mo sida ki mkhasina ki chukuna atung i wa khasundi ki chukuna Tak kau cik aku sing aman yang kosong, wah cik mungkin cungu orang hingga saya uji sekarang ke radu ke kawat dua kayu sih ke munggah masuk dan ditunggu orang.

ex ka f m ka wa ola ngoi pangom tene ko chu au ngo program ko sa u ji se ka ke radho ke ka ba tu ka khai se pangom ko e khai ko ra du ke numuru ya one ten seva pen ne kha f m de mo se de ko an khang ko su pa gi yen der ta khamani te mu ko e ka ngo ola ngoi tene ko ngu a chite ba ko e sa ka u ji se ka ke a ola ngo ko nga ka uwa wala kwa nga da kan wuce ya wuce da ga khasi ne ke tubuna ban ba kan wuce se yi ku kam go se ta go jin ga utu la ke ban ga go sing ge ka ji ji ka hali ngoi ma si da ge ma si cha kai ka wa jin ga utu le ban ga ma si da ge ka kwa a kun di sa wala ma ji chang ke mai o wala ma ji chang ke ne chuang kan wuce ma si da ma si cha kai kwa nga kam go da men wa tang ga mai kan wuce se hali ngoi ban ga ba chou da of te ki o kan noi atu ya dijon o kan noi atu hung chau atleniki ngoi tu khwasa wa chige mdal chu ngo la ngo ta sa ko si chege ka ba tu khai si koi khai kwa ra du ge numuru ya ngoni tin se ba pen ne kha fm an mtu tu koi ngo la ngo ngoi sa ko si ga ngo ko ka ya ta ma si dai kwang dar ta khmani te kan go su pa mo ta ngo wa la ngoi ten kho ji ta ba kwa de ka wa krim ke safety kan ul si se ta a ko si da ge wolang me kon nga kwa kan u ji sa ku si de ki a kha si ne ki chu kuna yu ku ng pa mo se da ko ji ngau tu la ngi khade ngui ma sin kai ko ne kuna a pa ngwa ngo a kha si ne kam ka wa a ku ku la ku la ka tu de wi kon ta mo ga ka wa ji ke pa ngwa ka ne wo la a sin ka ji ji ga kai pa ngwa a tu ma ya a sin a men kho sa ma si de ka ji ji ga a lu lu ka kha mo ga ku la tu ma ku la sin ka tu de wi kon ta mo ga da kan u si sa ta gam da sin si man chu sin ga wa ji ke mta chong ba wo la ji ja ngu ko sa ku ji se ka ke ra do kuse de mtel chwa gungo wala ngo ngo isa kawisi ga ngo kwa ka ke radhu ke mongma maso tendu tonga ba olang

kawa wala ngoy mtana ko chu aunga par kharma go sa wuji se ka ke radho ke kawa tu ka khai che pang ba ku khai ko ra du ki numuru ya honi tin seva pen ne kha fm ba se de ko kan go su pa gi 20 minute ku ka ngwa wala ngoy tena ko a chitaba ngoy sa kawi se ga ko ka ke a wala ngoy ko nga ke me ngoy ka nga me kanu se wuji de ka wa khasunen qawla da pangawa ku sidagi kanuse chukuna khasine o kamwa sibtali ki uwa kanuse sidagi ikun kun thamu seo kawachi ki kanuse ku sing dagi amane khung atala tale aman khusa ya chichi ga kain khadim ni mo tale ra sidagi ka u mo si chak kai kun ma thamu ku de ko ching ngau tu le pangawa tane na thui cha ku sing ki khasine ki kanuse ki chukuna wa chi ge mtar chok dum ngau la ngu sa ku si kwang khan ngu supa yinu tu na khmani te ngu ka ngawa ulin ngu ten khaji taba kwa de ka wa krim eke safety kan wuse se panga ba agu sing da ko ma sing de kan ku na ka wa chige atu tu wa sing atu tu wa tala tala ge chu ku na ya ngi chi ka gu kom tam ga ngi de awa ta ka e kan wuse ngu ma da ba kam e tu tu wa sing ga chu ku na ya tu tu wa ge ya wa chige mta chong ngo la ngwa ngu e sa gu ji sing ngi de ge wa la ten gu ma tam gu ko ang khang gu su pa ge 20 minute de mo ngu ta ngo la ngi e ten gu ku a chi de ba ngu e sa ga wi si ga ko ta ke ka wa tu wa kai si ku si de mte chong ngo wa la ngo ngu ku sa chi ma ka ke a pro kham ngo ko nga ale kwa wa la ke mo ngo ma so ten du ta ngo ba wa la

It's go if go ulengo ipangom tena kuchu aungo programo kuse wujiji ka ki rado ki kawe tu kakai si pangom kuse dagi ka ua ulengo mta chongwa ngwe sa wujiji ka ki rado kwe si dagi kwang kan kuse pa ki seo manite mo ngta ngo ulengo ten kwa jita wa kusa dagi ka ua kan kuse dagi kreme ki safety kawa chim ngau thule pangla ba akwe che ke kan u chi chi ke chukuna ngala ko ma angwa kan ma ki ma chi de ki dewe kan u chi go ung tom go se wo chi ge mdar chung go wala ngoi sa go chi che ta ko chi de me ngwa kan ma ki ka u a agu chi de ge a kha si ne ki chukuna pangla ba a thui cha go se ngana ko ga chi chi kan phani ngui ma sing kai ko ni kun na kawa chim ngau thule pangla go se ke ma ngwa ma so ten du tong go wala

XFM kawa wala ngai pangam tena kuchu aungo program ko sa kuji se ka ke radu ke kawa tu ka kai si pangam ko e kai kwa radu ke numuru ya honi tin se vapen neha FM manum tutu ko e aungo wala ngai hung ko e sa kuji se ka ke a program ko nga ke kawa tu ka kai si pangam ko e kai kwa radu ke numuru ya honi tin se pen neha FM marum tu tu kue au ngawa wala ma jicha hengu sere kwang khat ngu sipa ki tuen tuen da khamani te mkwe kawa ngawa deng ki ka ua kininu ka ua chua kue uzila e ki ko la panga u sire kawa chik ngau tu lai panga wa ka na ulu sisa kue sire kawa kue uzila ka kua ahana tamo kue problem ngau da panga wa amani mhwasa wa amani mhwa wa kawa kue uzila kue kana chung hali da ma sire wala ngawa mta chua ngawa akwa ngawa ya tagi ma sire ka ua kana ulu sisa safety ki dwe kawa chik ngau tu lagi kana ulu sisa kawa chika ua bunga kue sing iman chua singa dwe chukuna kare ngu mta nina sire ki ka chichika lungu sakkanu kuda tene na singa daba ngana kwa maa sida ki a singa daba nga tato moskola a singa nga tutu kia chukuna kane ulsika kan haya da ki a ngwe kam ngu singa nga tutu kia chukuna uwa chige mtani chua ngwa wala ngwa da saka ulsisi maa sida ki kwa nkat ngu sipa yena tuinda kama nite mo kwa ngwa wala ngwe tani kwa chitaba ngu saka ulsisi ka ke radhu kwe ale kwa apurkham ngwa mtutu kwe ngwa kwa wala ngwa jicha ngu saka ma umwa maso tendu ita umwa wala ngwa

0: te yo kaita zika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana te kwana ga tunzu oka mo le kwana ko sikin an an kwe ki kana kwa go na go ta manya mo ga ke ya ta go nisa no ha ha ditita ta ko ka pa kwe ga afrika kwetu nto te te ka ya ko na go nan nan kwa ko te ka ka ziki tshwenye ko mo so bo kwe ko a tu a e cha ave che ka go di kya ki na ka nto te do kwa go te te ko na mo kwa ko ta ko ka ya ko ka ya ko go di ko mo a ngaka ngomo so ke tsambo ngwe ke tinhe ntwe te kha ka kha e kwa go nna mo go di kwana tso ga di nna mo kwana ana go ga di cheka kwana am thatlano te nga se ke SABS ya kwe na go tsuja o tsa o tsa mo ke tsana go di tsama kan do vega mo so kwe o kwe go di ten ta ga tsana ya e kwe am tsa go mo kala hinga tsa tsana go ya he ti no a kwana se ka kha gara ka ite kha mo go pende he 36272 am SMS anti zeno ta dala o tsala sika ne se su paro he fe franti
1: Escar.

Ska if mkawa tine kawa nechen 5 tag minute tagi kwang kan go sipag minute ngai ngmo ta ngol ngai ten mochi taba ngwe sa kawisi ga kong ta ke rado ke kawa tu ka kai sipag ngwa kwe kai kwa rado ke nimuru ya hone ten sieva pen necha FM ngalim tutu kwe au ngol ngwa ta asa kawisi se ka ke apurkham ngwa kwa nga kawisi da minute kan go ngai ko ngmo ta ngwa wala kwan ha de ka wadang kan usi agu si de chima dang ge wala ngo kwan ha ke ka ba tu kha si pang ngom ten gu chu au ngo wala ngi chang gu sa gu si che ka ge ra du ku si de kwang mani ting e kan gu su pa ngom ton ngo wala ngo ngu san chi ba ka ke pro kham ngo kwan ha ke mong ngo ma so ten du tong ngo wala ngo

xcho f m kawa wala ngwa pangwa tane ku chu awnga wala ngi chang ku cha ku ji che ka ke program ngwa ko na ke ka ba tu ka khai chi pangwa ku si de wala ngi chang tane ku ngwa tham ba ka le ko program mdo tu ku ngwa wala ngi chang ku cha ka u si ga ka ko ka ke ra du ke ka ba tu ka khai chi pangwa ku khai kwa ra du ge numuru ya wani ten seva pen ne kha fm ngwa mdo tu ku awnga wala ngwa ngwe sa ku ji che ka ke

X ka FM kawa ulang ay pangam tanong ko siya ang programa ko sa wisi si kake rado kaya kawa ito kakay si pangam ko ay kay kwa rado kay numero ya wanitin siya pen neha FM ngalum tuto ko ay ang walang nga ang ko ay sa wisi si kake rado kaya kawa ito kakay si pangam ko ay kay kwa rado kay numero ya wanitin siya pen neha FM malum tutu kue au ngawa la ngawa ta sa guje se ka ke ula ngawa kon la ke ma jue kamu ga bunga ke iwi je se ke kum chen ngawa le kia ko koma ng a te jiki me te kani kun a te jiki kui ng a te jiki ngole juan ngu ga mta chua ngawa o sing ngai ke jet mon stay lo manial ngu da bungu se o tutu lo sila.